ni pango malendro muka mngani wa mina Big Oscar anga hemela ntombi yakwe yena ni mova ni switufa ha alo ni khasa kaya.

Ya kuri rifila boy yalo ya kumketo ya mina leso yini nghenisile ka makani yini nghenisile ndawoni inwani ya ku vani tshama ni chayile ku wansati loyi hinga hlambanya emahlweni ka vafundisi na mutsungu hi ku hi ta hlayisana nga ha yendli swona nga ha sweki no sweka la kaya anga ha hlantswi no hlantswa swa yena hi ku tshama kha a tirhisa timali ntsena wena mixiro no saseka na le ka swilo leswi swi nga hi vuyerisi ku chumu la kaya la Mr. Bau uyimi ku lunga ku utomi la wanuna etweni ku utomi la wanuna lo ile la njani 19 minutes past 19 minutes oh loko na vula ku 19 minutes 18 minutes to 3 when a mixer room no saseka Mr. Bau utomi la wanuna

0: Yeah, yalo ati vuyisa ku hindlela leyo I mabemuda wena mingisiri homu no saseka ku hey na wena uta guga uta loya nwananga ni tlupekile wena ni xifamba ni xavisa mihandu le ni famba ni xavisa swini yini ni la ku kurisa ni ku dondisa xikolo lexi namundla hi loni jikelako mina mtswari wa wena u ni vula ku loya na wena uta kula vata ku hendla swiswi vana va wena risimu ra matimba swinene ra mabemuda ra leri wena mixiri munhu saseka ya na DJ ku hamza ni ra saseke ngopfu ku va na wena kwala ka nongonoko 5 minutes to 3 o'clock wena mixiri munhu saseka navigator matonsi wa nghena swiswi a ta va na n'wina la ka nongonoko suka awara ya nharhu ku ya fika awara ya tsevu swigedzegedze swa nongonoko ma swi tiva ku mi ya fambisa ku yini na yena kwalaya ka nongonoko walowuya mo mina ni songasonga leswi a ni tirha hi swona wena mixiri wo saseka ni n'wi nyizela mathonsi ta tlhela ya hlangana futhi le ka African beat hi 3 to 6 ni le ka ta xigaza na madyambu 9 to 12 ni milisiya hi risimu leri nga himakulunga laha ri sukaku ka mabemuda mabemuda loyi a humaku sweswi ri suka ka makhwirini baloyi wena mingisiri u no saseka risimu va ri thile swin'wanyani laniwani hambi ni ta ku xiputukezi hambi ni ta ku xiyini xexi va nga ri thasa xiswona risimu leriwani va ri Raimundo Xawela Raimundo Xawela no vana ku tshemba leswaku I vito ra munhu leswa Raimundo atphilini hi risimu rero loko mi ta va mi kha mi ya ka nongonoko lowu nga ta landzela kona kwala ka GCR FM mina DJ Kwamza ni ri bye bye salani mi va na mixo lowunene
1: akhwirini baloyi mavantulo ka maxava

nie ma sen. Rosen,

Arasumbra kwa na mingzoro wa GSRFM. Suka katile ka Jay John the Big Baby. Kuna shisa shumwanda ka zingi zingi la shiko John John. Successes. All right. Mina wana mingzoro wa kefa makatile felika mishuwa sukura na mwota toko nzula kaso. Untua urkwi. Kumbe o ningzira katile urkwini. Koma katile nongoro kumo ningpezi urkwini. Udasi wungu sono na urkwini. Half kubi katile felika urla na ruka mishuwa sukura na mwota mingzoro wa GSRFM. Anzem labo. Entang sa kung patin ko ingo, erosimra rusa, magustanza ako ang takasasong mixero GSRFM na mteka 060-875-9420 nzera katle mixero, unkoma katle urkwini, kumbe chan ko ingo, nzera katle felike, nungkono ko morning bezo urkwini, kamisho sukaram tarishile.

0: 0860
1: 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206 0860 7459 4206
0: big bang.
1: Ina mana mina?
0: Kwala ka homu mana mina.
1: Mana mina mlaka homu shembe.
0: Una ni chinsini mana mina kawa ashi insha. Una vileru wintu melani mawata. Aisha kingu.
1: Naba kensera na di kensera. I kensera na mwine ka mana mina ka.
0: Tanku mana gana kwala ka homu tana. Netana wele lanto mbili. Ya mwana sesu wa mana bebeza mwana.
1: Kensini mana mina lindle lini mshla iseka matima.
0: Matumile kama kosho itai. Afika na menta rengeta basiri mwana ganta afika iyo.
1: Awa machova.
0: Ina.
1: Hawa.
0: Thank you for knowing.
1: We'd like to say, come on, I'm in a shop shop at the
0: ring.
1: Shop shop. Hey, my boy, come on, what about you? For what about you? Check out the call at 060-875-10 for the Monte Calabar. Tell us about the Comelin. Rishin, I'm like a grand form. Go away, let's say, hello.
2: My dog.
1: Eta.
2: My pugil.
1: I'm good, bro. Bodi, Mijan.
2: Pugil.
1: Thank you, Gumbo Gumbo.
2: Kasi ndao liya ya kamakosha liya. Kuna shirim.
1: Ndao ya kamakosha kuna ini?
2: Kuna shirimu na.
1: Shirimu sha ini.
2: Kwele kama kibulu wawane, unuko tuwenu ku.
1: Awa, dari uwa wa shirimu, uwa sukati.
2: Doko wari magirimire matu, sari.
1: Eh.
2: Awa ngabu imarona.
1: Aba wa, aso ina.
2: Kwa kwa jela mpua wala alirini rini. Mpua kwa alirini rini la kwa mbani.
1: Mara kufamba ini kwa lani. Meri mi ingisena mikasele meri kwa ini. Kufamba ini.
2: Haa kasi wasani kwa kasi mwari kii kwa ni. Kwa ni kwa.
1: Jika sile gumba gumba mara.
2: Akuna umano ufala mina kasi wasani. Mimi
1: ufala. Uwana kasi wasani. Mwini faka chera nta mfaka chera kwa kasi wasani.
2: Dange kasi wasani.
1: Shab shab. Five-nine-four-two-mixer, Monte Carlo, hitwa Rishile.
3: Birthday girl, you call her Moyena.
1: Ya Elisi Milan.
3: Ya kuna umwana.
1: Ya umwa Milani.
3: Ya umwa
1: Milani. Kuncha umwa Milani.
3: Nifuki ni mjane.
1: Ya birthday, Antombile.
3: Antombile, uwa mpele ama na yon.
1: Ebana. Ente na muta isi, minzu kusile rarabomba nane. Okay. Koma lembe gane, baby girl.
3: Yeah, malembe ya muni imanyana we.
1: Ewo mune?
3: No, no kujala wone nga washu kosinga
1: nga. Ucha kujala wane kwa 23.
3: Na 15. Adam ta isimu ya mina.
1: Na vijua.
3: Ena nge disturbi nchumu. Ange raseli slangna di dhanone nge jishkolo na monsha. Na muka ya kakakani. No la ish. Ani stresses ungo yini. Ambeni ngokulani ayi mali ntshaveni ya mangombe.
1: Mare mani loko miku na danu na mutha mngedi ta vana madya masiku.
3: Ani leswa leswi vanhu va ba
1: ivu ka ka. Eh eh hande ka ku vanhu vari madya.
3: Ani di.
1: Midya inwe.
3: Mira ndi dira mukapu wa xihlangile crash. Ani mukapu hi fanele dya leswi vana va dya ku xona na fanele dya xo.
1: Man lava.
3: Eh so sweswo swa ti danu na ni vanhu leswi vanhu va ni.
1: Man loyi. Ora shab shab ekwe. No
3: no job dalina stani mbona kwa stata kwa xikolo xisi.
1: Eh ya. Ani mi dam kha musi disake. Yi ku jana na no.
3: A xita tsanga ma su kwa xi ku meme va jedanu na.
1: E xi jana na koko memwe if i jaji ba gabu. Mara kese ne mandla ise ka ne. E vara vara ko ti danu ba jerwa ku vula vula tiso. Ai vula vula tiso crash. A ku na ku nwana u ta dada nuni ska standa vatswari ndeni ka muti xilanwa wo ngati manantswa muntu lo mingse rishile
0: ehi ni ni ri tola kaya ababa ni lan tama ko
1: okay
0: alex rara malule ke va bula mi
1: he ku na alex rara kambe ababa ngo mile tla mile site rini na e tlhelo rimi ka kona mi hareka vanwa ti suti ankoveni kumbe mi hala henhla hala
0: ni kwa ala kona kwa ala nkuvini ala ka nwana
1: mi ala ka nwana rine No, ntam vhakachela mati va kwala babangu u hlayisekani. Miri mi Alexa rara mi hari ka n'wari hala.
0: No, ka n'wari.
1: Ntam vhakachela mi hlayiseka.
0: Danke.
1: Alright, famba kahle mi ngisela Jesu RFM. Lo wa kusuyi na me, va ta va na me. 060-887-5942. Awu, hallo.
4: Ahe, mjane.
1: Shap, tirini kwalani buti.
4: Pfuke mjana. Hayi ta swivongo swa nona ri la ka mukhomi na.
1: E magoda.
4: Aye papa.
1: Kensini buti.
4: Eseka mwana.
1: Shap. Hayi fam ka nambara 060-887-5942 ukuyi mingiseri ubaka ta riqingho ka nambara 060-887-5942. Mjaya wena ri xile.
5: Hilaria.
1: Ehi, na hi pfukile minjhani vakokwana va fano.
5: Hi valavo hi pfuki swinene.
1: Mara mi kona ka grani fomo.
5: Grani fomo ku na hina ku na un'wana.
1: Loko fana xi kokwana xi vula n'we.
5: Xi vula mina.
1: Ina, mi rini sweswi.
5: Xi kokwana khegula xi hlami.
1: Ya, ni twa swo boha sweswo. Mara mi rini, mi yingisela mi ri kwihi?
5: Oh, all the time I'm rude. I'm going to take one of them to take one of them to take one
1: of
5: them. All of them are going to go back and get the bag. I'm going to go to Milan.
1: You're going to Milan up there, eh?
5: Ah, see you in. I'm going to go home. I'm going to go home. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Niya le ka mtibizi ka makhelwane wa mayini ya nusa mali nyamuhla le.
1: Miya ku inuseni leswi.
5: Le ka makhelwane wa mayini ka mtibizi. Beka manjanjani ka lowa n'wana boti. Loko ka nga yi phaki nyamuhla a nga va wa hlolo wo no singita no yila. A nga hi nyiki mali a ri makhelwane wa mayini.
1: A ni mi twenikesile.
5: Ni mi yingisela kwa tsona ri kwala tikweni ra vasiva ri tiko ra vahlengo leri ka nkarhi wa sweswi ri khomiwe bojoni vo ri kata.
1: Hi khensini matiba.
5: Mutini mi yingisela ni ri mutini wa kwakwa mutileni. Bije lerisa ximutwani xa kwakwa mutileni na jikijela eximomondi yale yiteketi.
1: Khensini mi yingisela swi le ka wena swa ku i lava ni tlhava kumbe loko ni mi twili.
5: A mi hi wisiseni ko ku tlhaviwa moya hi mi twili.
1: Bye bye.
5: Eyo.
1: Mixeri dzele esekuri a tlava tlavile ku bela le kuzekuri ga mixeri ri bidwila okay no khomela ne raja kumbe tlava tlava
6: kope
1: ntlavila
6: mfugero
1: e jab diri ri kwalalo
6: mfugero ma
1: ntlavile
6: a jasu mungu sona na ri kwala ka gongongo la
1: ka gongongo ine vaka gongongo
6: Bakani ya fina suma yon beno
1: mga zi nungu ya wala. Ndangu ya shikolo. Papa.
6: Nike sili, danke.
1: Jab, 060-875-9-4-1-1-1. Ming siri kante kwa sukara na buka matambi ya sukara na buta mwetu ala mwane. Hello, tawa ntaba.
7: Tosi ya mpula.
1: Tawa ntabili. I'm going to go to the house.
8: Ahe mathosi mpfukini.
1: Hi pfukile mpfukile ka mhana mina la ka homula.
8: Hi pfukini.
1: Mkhuhlwani shem.
8: So hi fambele ku Afrika.
1: Na mitwa mfikini mkhuhlu. Mi nga ndzela ka na mitwa ku a hi n'wina loyi ni n'wi tivaka loyi.
8: So ka mhani ka swi namuntlha leswi a ni ta ndla swona ka.
1: Swi ka mhani leswi nga ta ndla swona mara ku. Mbili mativa.
8: Leswi a ni ta ndla swona ka birthday ya n'wana sesi wa mina. N'wana wo twa. N'wana wo yingisela khanyisa vana tati wa mina ya matosani i ma ni vula ku va ni twa a ni kanakani a va ni twa ku ri mantsongo a swi tiva ku matsongo va hi kurisile va hi kurise ku vava mara mona ku a kuli kwale a nga kona a heti ofisi ya African Bank ya Midrand siku ra yena ni lava ri saseka lava va tidanuni hayi a va dyi tidanuni
1: Okay.
8: Antonio Wamgana, Wamina, why? brilliant irvele school back na Danun. Namdu ku tash komisa sesi.
1: Sita shiwe shi na Danun.
8: Iyo ba internet ayilo tolo ba ela yuko. Ina ba nunjo so isa siya hona surindeen. Ebulason.
1: Ebulason.
9: I'm coming home.

Oh,

Oh.

Actions. Oh,

for greed. Let's give God a hand of praise. Ha! Amen.

ー

0: Alright, so so gaming so Rogers FM fa boka hla vele ke in town what minute ngene kahle ka hour le ntlanu. Alright, bakona okay ba la ba rumela kahle ba rigula maboko me mkandise wona mara. Da kana mngona kahle la mara ana tsa kona wana ngati buko ba mkhamtere sa kwini mara monte ka la bo men tsa kona pele mneketa double play. Anda ka so sonte ka marugula mngwe. Hello. Eta.
1: Ya, kuna mana mina inwa ta go smart ka. Se kwala ka motho tsang kwa. Kulanda mana ne go bereka ka pika pala ka bangwe. Ke go mego tsela e de mo jamen se ka tele mo tlo ga ndire tsa se pala ka ka bungwe ga tsa. Ma tlo tlhwana go. Ma tlo tsi.
0: E ke se re ma tlo tlhwana tla se ka ma tiba.
1: A go e kurula.
0: E se so mixe re lo go ne kan la nguta ka se content ya hina la. I komba so go nfeni mne ka double play. Ka se le xi komisa ku sona so so mixe re ho tsuka ka kahle ka sokora na motla. E ya be ka kahle ba randa ba hina ka ti ntluta ku hetelela. And then na swingwana swingwana ku na mtlangu ha chata ha lo vuriwa na swingwana swingwana. Gospel Slinda veri ba hele geta. Anda Gospel Slinda mixe ro GSFM. Ntawani ka ngi ka hle pheke re simra ku teka kahle. Ai fambi.

mama.

smoke weed. Let's give glory.

0: ningiseri la hina nkinga nyana laha ni kota ku kuma vayingiseri vayingiseri a va ni twi ivi na loko ni ya moyini a ve le ku ni tweni mara hi le ku ringeteni 106 106 hello hallo ku na munhu
1: ni kona
0: exa hi tirha ku vava mani swa xithekniki swa hi hlupha namuntlha
1: ya himpe swi le ku tikeni swi le ku tikeni hayi tanani mi ta dya vuswa bya xibasa na tihuku ta xichangana ta xikhale happy birthday ya manjajani namuntlha makhekhe moyo ninini vakhalabyana vakhegulu va ta dya mabaphanya laha a va naveleriwa hi manjajani na vanhu hinkwavo hlayisekani bot mathosi
0: dake hlayisekani
1: ahee
0: alright ya mahlweni mingiseri ka 060875942 loko ni nga kumi kahle mingiseri kumbexani ke ni nga ku twi nje mi nga heleli mbilu swin'wana na swin'wana a swi le ku tirekeni tani ku na mpfumawulo kumbe ngulumelo wa wu twa hallo 106 mi le ka radio hallo ahe
2: happy birthday ka aisi mina ni ka makoxo ni le ka mhana kanakana ni le ka makhenga wa mahini ava xitoboko xa
0: portomaraponsidilomo allright okay ya mingiseri wa gister fm swi tikombise nga ri la yena nkinga yi kulukumba ke monte ka lowo mingiseri 106 mi le ka radio ahe
3: Moni ku yeri bebe ka isimilana ka makosha. Na le ka n'wana wa sesi wa mhana anakanya le ka homu. Na le ka manji. Na hinkwavo lava bejaka siku ra namuntlha le xikwembu xi veja hi kutswala ku navela ka va la ku humelela a va navelela hi papa remote ya ka mijaji ya selulani ka yene kumbe chino bomba mesi totsi.
0: Chino bomba mesi papa mina.
4: Havutali happy birthday ka sesi Elsimilani ka makosha happy birthday ka khanyisa baloyi le ka sesi wa mhana anakanya happy birthday ka Steven Mashaba la ka mapuki na le ka veri ka manjajani na le ka hinkwavo lava xirhaka siku leri fanaka ndhambi ya mikateko a yi vaneli
0: hayi kesil allright veri ndhambi ya mikateko hinkwenu ivi ri karhi yiminela veleke hi ndlela leyi ni nga teka kahle mingiseri loyi 060875942 mi le ka radio
5: muhaxi
0: ahe
5: mexilani xigodo xa montomwini la basani ka hlaneni ni ba hi ku angarhela hinkwavo lava bizdeyaku namuntlha hayi xigodo xa monto xa va navelela
0: a xa va navela xigodo xa monto ele fambile kahle veleke hi ndlela yo ya leyo lexi xihondo 106.0 mina na mingiseri wa gister fm le ka rito ra rixaka hi ta ya mahlweni teka kahle wun'wana wa mingiseri ka mixo siku ra namuntlha 106 mi le ka rito hi twa yin'wina laha hi ta ya mahlweni teka kahle wun'wana wa mingiseri ka mixo siku ra namuntlha 106 mi le ka rito hi twa yin'wina laha
4: hi va navelela mi ta vuya mi ta

0: endla hi tintswalo n'wana wa mina. Va ri ku na mhani purasini na matwalani a Shawela block 23 na vona hepi kulani kwahala Shawela hi le ku teni na va mhani Kheyila. Ku na muyingiseli lonkulu kusuhani na mayini ya phaka na timali hi kota leti nga phakiwala switediyamu namuna siku leriya. Kulani mhani Njhenjhani Xikwembu xi mi endla hi tintswalo n'wana mhani. Kulani mi kula n'wana sesi Xikwembu a xi mi nyike ku navela ka mbilu ya n'wina. Hlayisani ndyangu walowo wa ka Jahovah mi nga nyikiwa wona mi hlayisa vatukulu va n'wina. Kulani mhani Njhenjhani va ri ku na Thandi Mukhari sesi wa vaboti loyi ntombi sesi wa vana va mina kula ka n'wananga ka ntukulu wa kwahalaya ka mathevula pulukwana. Kula ntombi kula n'wana wa mina kula ta hlayisa vana va wena mi hlayisana na vaboti mi hlayisana hinkwenu ku sala misaveni a swi vuli ku lahleka hina hi nga sala hi vatswari va n'wina. Happy birthday n'wana wa mina na la ni tiva ku na la ka mahambete ka mapulo a na ha swi twangi na vona happy birthday ya nsiyange munhu lava nga bebuliwa namuntlha hinkwavo. Axem lava ni ka va rivala va ni khomeli kokwani gaveni va ri hepi hepi mava matwala papafana a ku na nkingha xo panisixiya
1: vana fane ni ta ma swi tiva musintenta what alright
0: okay papafana
1: munhu wa me alright mixer ni rivele kahle nkandzisoro wa rito like kese kwani gaveni ka makoxa hallo a hi fambeni
2: hallo happy birthday
1: ivana kundleke yini la 106 hallo
2: Jankari, hepi.
1: Ivan, why is it so? Why miss Susumetana na? 060, hello.
3: Akashi Milani, Ajiwanini, Kula, Isukura wena na muntlha hepi. Nele ka baloyi a 14, nele ka vakokwani la kula sisi. Na mana manjajani. Kulani, mikula mukula. I siku ra n'wina namuntlha na hinkwenu n'wina mi xirhaka siku leri vanani kahle hinkwenu a mi ri na hanu laha hi zavaka makhekhe aka hosingoho wa ntlhanu hambi ya homu lama ntomfeyi
1: a swivetana n'wina hlayisekani alright 41 minutes mingiseri nghena kahle veleke eka awara leya ntlhanu risimu kumbe ni teka mingiseri halo
4: ayi ku na happy birthday ya ssl similar makoxo Siviri Machava ka Mapuvi a ri Randburg hi ntirho. Amukela Chavala la ri singa view na mali liya Chavala la ka Mapuvi. Mama na Nhleko ka mavalani happy birthday ka mhana Nhleko. Ndzi hetele Lipesi Ndlovu na Khanyisa 14A na Mhanjajana hinkwavo vana va le le kokwakwe vanhu kwale ka Thomo Bayi.
1: Alright, kisi ko ri kwevana le ka Thomo la hi ri xandla endli ri ka xikwani xandla mikiseri. Hi swa ku tevukela leswi a ku na swi vona ka transform ya wena kumbe xeka radio ya wena xirhandzu eka mixo wa siku ra namuntlha. Ni nga teka loyi mikiseri hi tiva leswaku lava ta va hi khomele mi ri ka radio.
5: Hello, minjhani?
1: Mpfukile.
5: Ahe. Emandu hi xilungwana va ti navelela birthday namuntlha hi siku ra vona. Mana gelgela mabangeni, mana akani na tigelgela ta vona. Va birthday namuntlha, va birthday namuntlha nghena 6 years.
1: Lamabangeni Kesi.
5: Mandi Hlungwane.
1: Kesi Man Rose Hlungwane.
5: Alright,
1: Mingiseri sele kahle na 41 wa timinete nghena kahle ka wa lanhlanhla mo teka Mingiseri ku hetela rimiketa kahle risimu rixile.
6: Hello, Mr. Matos.
1: Hello, madam.
6: I birthday ya manjajani namhlanje. Tina siya sapota le ka mchipisi. Yepi! Vana va lelo mana wana ri kwala ka bagara kwala tsatsa. I thank you Mr. Matusi.
1: Thank you. Hlayise gani.
6: Ba.
1: Alright. Leri se mixer. Tabeka se fete go se a ngarumela ka tsamara ngwe ka mkanzi so mara ku mfanga wellness. O famba leso.

siya sonke mix register FM singona singona singenelela endlini ka right ka unanga endlela leyo. Alright, FM kahle vele ke endlela le niyakunikeza kahle vele ke interview kumbe xani ke nikunikeza kahle risimo andakarisimo leriwa hi vuye kahle vele ke tavulela kahle vele ke na ximbileri eka nhlekani wa siku ra namuhla hi leri ximbileri.

0: Alright, irisimra kahle mix register FM busuka kahle leka KNC FM sana kahle na Benny Mengane the president 10 what him letting ngene kahle ka orlea ya khume ngwe ngene kahle ka orlea ya ku hetelela ayi ke bulabula eka hlikani wa sukura namotla loko o sungula vunanga kumbe xani ke mthlonthlo lo ingana yona ka ka vunanga bya we kumbe ka music
1: okay mthlonthlo le mina nhlangana ku na yona aka music wa mina iku ba inga haru ku rambiweni sweswi okay haru ku rambiweni so yom totheleni ba kuni kan hlangana na yona swigina swindo lo huisa ka rhumanyana ku ya mahlweni na vunanga bya Xitsonga
0: kuri ku loko swilo swi kha swi tika hi ndlela leyi swi kha swimlo lo huisa a mi ringetangi wa mi hlangana kahle na van'wamabindzu kumbe xani ke vanhu van'wana lava rhandzaka vunanga bya n'wana
1: ni ringetini nkarhi wun'wani ni ringeta ku vulavula na van'wani ni lava ku manejiwa ku kumbexana a swi ta antswa hi ta tikuma hi kha hi rhambiwa
0: mara ku
1: mara swi helela moyeni
0: yare e vulavuleni ka vumundzuku bya n'wena i tlheleni bya ra vunanga kumbe music mi lava ku ti vona mi ri kwini
1: mina ni lava ku tikuma ni ri maninginingini hi tlhelo ra vunanga ku tisimu na tona ti tele swinene ni ta na to tisimu hi pfuka ni nghena ku humesa album hi 2023 then ni endla single track kwala ka lembe leri hi March swi vhe swi va swi tshamisi sweswo hi ku swa fana a swi le ku swi va kha swi nga ni ngheniseli mali swi va mina ni humesa mali ni ya yimbelela mara a swi le ku ni ngheniseleni ka mali
0: so giving sir a support and similar sala kaya la hi bave kha vhuna kahle ka swenge swa mabulu makumeka kanike loko la tsim ta nwe va streamer va download ku endeka
1: ti kona online loko va la ti sim ta mina va tsala ku suzi nwa chavala la jackpot vol 1 ti ta huma
0: all right so giving sir register fm sala kahle vele ke na di minute di mbiri la ni ku niketa kahle risimu sala kahle vele ke ka suzi nwa chavala la eka nhlikani wa sukura namotla mina wona ke le ka radio wena xirhandwa kumbe xani ke le ka wireless ya wena iya xirhandwa eka nhlikani wa sukura namotla leri si mixere swi nga chavalala eka nhlikani wa sukura namotla a ni ta karisa mura swi nga chavalala vira kahle mukandziso ya n'wina ya mahlo hi ndlela leyi eka ndenge wa sukura eka no famba loko leri si

0: gaming se register favorite simra kona rifikele chikume ta kahle kwalomi eka vuma mune ntsera nje wa timinete ingena kahle eka awara liya ya mune loko eva ximbeleri kumbe ntlambi inavele man loko eva ximbeleri kumbe ntlambi imani ka ngona vela
1: na anga hlotetela ku ntsana ti kumande ntlambi Ah, imansandlene, Shinombelani, sisters, Man KB Gumbani, DJ Altos, Kamlamul.
0: Kuriku, iku navela vunanga bya vona. Kumbe u tsamete suneta lavanga kona.
1: Ntsamente suneta lavanga kona. Sentwa kuri mhaka ya kahle. Ena ni ri munhu wa ku ntsamani kan lora, swinene kan imbelela, so swi vona ku na mina lo no endla album. Siku rin'wana nga tiku mani kan fana na vanhu lava.
0: Alright, this is coming to register FM kaske shikoma ka re sare kahle na nkombo ati 8 minutes na ri ngena kahle velekele ka hour le ya mona kuya hi inseketelo eka nwe hi nwe xana mina ku navela kumbe ku randa kumbe ku tsakela eka leswi swi endlaka ka nkarhi wa sweswi kumbe mi randa vunanga
1: mina kahle kahle ndi randela vunanga hi mbilu na moya Kuba ku lexi endlaku ni va ni tikuma ni kha ni nga ha ri ku yeni mahlweni na vunanga I ku a ku na sapoto a ku na sapoto a yi rhambiwi mara vunanga na byi rhandza swinene
0: Kinsi Amsterdam susin'wa chavala laha ku ri na vayingiseri lava ku mi yingiseleni ni kombela ku twa leswaku vayingiseri va GSR FM mi va khomeleni marito u ma ku hetelela va streamer va downloader va rhumela ti-comment vulavula na
1: Eba yingiseri va GCR tinsimu ta Suzin'wa Chavala la tikona a online ma streamer Suzin'wa Chavala la u kona ka Facebook loko mba mukhami lava tinsimu ta mina ma ni sendela friend request Chavala la Suzin kwele ka Facebook tinsimu ta mina mba mukhami tikuma kahle ka WhatsApp
0: Alright, this is gaming se register fami kinsini eka nguna amrumela kahle marungula eka ndenga wa sokurana muhla ai shapseni anda ku shavisa ta ke bika hlatsi

0: Alright, mi ngizela leka xitonga top 20 vekhela ku tirha kahle mpelekela nsimu leti bakiwa kumbe xani ke nsimu leti fambaka mahlweni eka tiko ra hina ra Afrika Dronga eka nkarhi wa sweswiwani. Ni nga dyeka kahle mi ngizela ka nambara 0608 75942 mi ngizela ni khoma kahle u ri kwini. Alright, one teka mi ngizela 106 a yi buleni 106 bulana mela
1: bot mathose
0: vana mino
1: mara mi pfuke kahle
0: mina ni pfuke kahle we mpfuke njhani
1: na hi pfuke kahle
0: ina lave ni pfuke kahle
1: na tshemba mi rivalangi nhonga ya muxe liyani ni ngete mi rhanga mahlweni mi ta dya khekhe ka muchipisi
0: awa a ni rivalangi mama nhonga ya muxe ya ku va ni ta dya khekhe ka muchipisi
1: mi rhangela xichava xa vahaxi va ka GCR ina mi nga rivali ngamu liya ya ka makoxa liya
0: ngamu ni nge rivali i mhantsongo lavayani hulu ve le ka mavhuza hi ta teka hulu hi ya ka makoxa
1: ivi mi hinda mi teka mhantsongo ve nge swi lavi sweswo ve ri hi vo mhantsongo
0: i mhantsongo hi reka hi landza hulu ivi hi hundza hi teka mhantsongo
1: mativa hey i mhaka ya kahle yeleyo hayi a yi tivi hambi vakokwani phahlani matinu va ha ri na wona ke na kokwani khosa le mugange wa ka mpenyisi
0: ku na swa tinyamanyama
1: va ta munyungela xigugu vona
0: ku na swa tinyamanyama la
1: ku na mihiva hi va ni ya swakudya swa ndhavuko hinkwaswo tinyama na ha hlayi teta xichangana futhi tihuku ta kona
0: hi le ndleleni tada matimu
1: a leto nandziha to tiyerisa na matini a ku dyiwi swona leswiya swo mi nga swi tivi ku swi dlawirini swa ti-bri pack mi hlayiseka swinene hi na n'wino hi kha hi ndla mihiva hi vana
0: hi va hi vani hi khensini xandla ehenhle ka xin'wana xandla 0608 75942 na ri munhu wa timinete mingiseri ngene kahle ka orila 11 risimbu a ndzhaku Oscar Makamu mingiseri va ku papila ka sika a ndzhaku ka sweswo veleke makamu again risimbu ri nga thiwa vito veleke va ku ri dumile mareyilani ka sika mingiseri a famba mina we ka ndenge wasukaka mixo wa sukana namuntlha ka sike ha vana va mana vo ni teka munhu la ntoso ku hi vulavula swa ku yini mina n'we ha khulumetela la
2: parathi ya bula
0: hello mama
2: le gae mara
0: le dziwile mama minjhani
2: ri dziwile
0: ina
2: na be ri theleditse we
0: yeho mi ri theleditse mi le kwini
2: a na mumbebwile
0: a malibiya va pfuka mara malibiya
2: ale ri a bile mara ti ya bula
0: akeza vana mina va ta va lambebule la
2: Biyale riya bile tse.
0: Ikhale maswi la ikhale mani. Lo hlabu male biyana. Mara mi mahla isekini bebule.
2: Yitshela jike ka mukalo ri kwa tshajele ari le ri ni jawu.
0: Ina ne.
2: Eh.
0: Ona kenza. Mara mrandere.
2: Yawa mara tiya bulaze ni biyale.
0: Ai kona mati bana. Mara mrandere se murini kale dinga tlanga na motho male biyala mbebule la.
2: Gara ke ke go tsena tsela ka o do di fatsena.
0: O mo do di fatsena, mo do di fatsena.
2: Eh, le ka ke la ka munyane yo la.
0: O la la, he wi loyi.
2: Ya na la le le khumi sa interview.
0: O e, okay, ehe.
2: Eh, a ke ke na le tsela ja.
0: O mi ka mi to di fane.
2: Ra na go do di faka mada hi.
0: Hi, mi do di faka mada.
2: A be go ndi tsela we.
0: Mo di fo.
2: Hey Modifo.
0: Modifo. Kesi.
2: Modifo.
0: Modifo. Right, kesi mali bi. Yes, 36 modifete gere ka tlhela gere ka aurla go bekwe ba go e Modifo. Kuna ndrika go tsokombela, go nyanganya. Right, nteka big zero. What was 6 mega grand form? Leka wena serishile. Hello.
3: Ah, mme nanga mo che. Anda kwala mara lo ni ga ina ntshako hai.
0: Ndakuteka leya ngale ka mavuza mankulu
3: Allah
0: ehi Allah ehi vanhu va twa engari n'wina hulu maholova
3: hayi a honove hayi va dzelani ku ho va mina lava ya va lukana na msisi no nghena ka mapafavela kwana vo jaja
0: ineni
3: kusa ku xavele ka vatukulu va hina tosa ticondzocondzo to xeva lexi
0: a mi ri kwala dorobeni mana fana impela impela i xihundla muni mhana fana mi xi endla ku mi nga ni byeli ku mi kwala
3: ka papa fana a hi tshikeni kwalani
0: mhana fana
3: a hi tshikeni
0: Hitaa. Ina very warm when you get a shoe, Gelung, good daddy, so the Yama Yamalis. Martin Impera Mako Amakona.
4: Impera no mamma Kunen
0: Montoza.
4: Ah, Impera Babula so.
0: Ah, and Kesir, what like a salicula.
4: Nam Keguru and win. I will push a lana.
0: He push a lana man bagain.
4: Bakubara kwala giyani na batuku.
0: Nukuti
4: kahle sese bari shondle sita kondlabo.
0: Impela asi wa shondle sita kondlabo.
4: Ah mathonsi ampula si khoma kahle.
0: Khensa mina mathi bahlayisekanda kanhlaniki.
4: Hambile silo aka wakamakosho kangani rambanka eyisimilana sina makani sithi. Nalo akamakosha lo anga kulisa kuwakula na mutanga mzela nungu waka makosha wale 14 eva tukulu nkwa u
0: akensa mateva
4: marukuba mambale sakasha vani rambi
0: ava mrambi kasa kati
4: aanta wakumela si
0: dagitla isekani
4: kati wafane wakupasha malumu wenga koma magandela
0: izwezo kula weka usona kumipasha
4: Dange shulungu kwa la mkangeni wakampinyi sitikura uzintani kimnatosi.
0: Saisekan.
4: Dange.
0: Alright. Ya mwatuweni kena mbara 0603-875-942. Lika radio ya wena shirandu wabi. Ika shondo 106.0. Ika ratara shaka intela yualeke. Kaske mingsiru wachi 75. Iba kaya fama kate felekeka intela yualeke. Monte kwa wano mingsiru kena mbara 0603-875-942. Nteka lwe mingsiru nakami. 106 hello.
5: I am Johnny.
0: If we get a bookie?
5: Okay.

0: pukile ka mhana mina minjhani?
1: Ah, epa hi fona ku ku tlanga risimu. Mini mi yingisela ku vava buti matoni.
0: Mi pa mi fona ku tlanga risimu mani?
1: Ah, ni fona hi yona ni yingisela hi yona ni fona hi yona ni pa ni hlomula headset ni tsutsuma ni ha
0: mativa sa vava. Mi na i mani lowu pa fona ku tlanga risimu?
1: I mina, i mina na kha na hleka loko ni tlhelela halani ku hi swona. Kokwana wa gweva ni hi mina ni mi yingiserile ka buti matoni. Ah, ni mi yingiserile a hi yeni na n'wina kwala ka thoma.
0: Hlayisekani.
1: Hlayisekani na n'wina.
0: All right. Va hi kha hi famba kahle mingiseriwa Jesus FM ka xiwondo 16.0 eka rito ra rixaka. Ni ta va ni kha ni twa wan'wani kahle wa mingiseri veleke hi ndlela leyo. 112 lava 106 hello.
2: Yebo.
0: Yebo, kokwani Phahlani?
2: Ahe.
0: Eh.
2: Ndzumbile.
0: Ndzumbile kokwani Phahlani la kutwa n'wana mani. Ndzumbile.
2: Ndzumbile mana mkosi mani. Uya mkosi.
0: Mkosi kokwani Phahlani. Hi leswi nga ta pfuka nga swibalekelangiki sweso.
2: Ya, hey. Eh, ha, hi le bumile seleni ho fika sweswi. Eh, ha, hi ta kuyeni.
0: I know, mara I am killing.
2: Hi gine hi vulavula swin'wanyana swa ha endlekanga hi tivi ku endlekeni.
0: Mina n'wina ne?
2: Swi
0: ta endleka.
2: Okay.
0: Thank you. Thank you, Tyson. One Patani 060 87 5942 Mings, Rogers FM, Carrie, Duca Wales, Grand Form, Egan Rango, Sukara Motor, Camisho, Sukara Motor, Belka Terrin Tingo, and Kumagato one Mings here 060 Rashil.
3: Hello.
0: Say, Sigilim Jan.
3: I'm going to go to the machines. Ni nga va ni nghena ra mbirhi kumbe ra rinharhu mara hi hi tikeriwa ngopfu loko hi ku ha fona a hi ngheni.
0: Ho hi ta mi raha ne?
3: A yi pfumeli.
0: Ho loko swi ndla sweswo na n'wina tlhavani mi va raha.
3: Ni tlhava ri mehe ni va ri
0: va tlherisela. Loko wa mi raha na n'wi ma tlhava. Yi mi raha mi tlhava. Sweswo sweswo tlhavani tlhava.
3: I tlhavani tlhava.
0: Tlhavani tlhava. Aye, mana mina mpukile mara la ya la hlangana la.
4: La hlangana ni mpukile la tswana polo sa tswana.
0: La gzina polo light, hi so.
4: Tswana polo light.
0: Masibo va mana ripumelo.
4: Ya hi laita polo light, hi tle na ta sportu le xikolo xina magezi, wa ta ku tsama ku bathing.
0: Gonge.
4: Kulonge.
0: Mm.
4: Ani ku yingisela kahle wa tiva ku kela nampundzu swigingiri ra hambiso ya ku teleni hambiso ya vuya ni swi tivi sweswi
0: ni ta vhena ku wiseni
4: loko byi chaya swi suka kona xitulwini xexo
0: ni ta suka ni ya ku wiseni swi yo chaya leswi yi ta fika mirekza tani wisisa
4: a fiki jani rero ntima a ri fiki rero tshama ri pfaluriwini leswokwini a ri fiki ri ta ku wisisa ri ta ku wisisa ri ta rhwala masau kwalano.
0: Impela mana man can see the mati.
4: It's
0: all no one
4: I
0: saw the manamina eight less again.
4: It's
0: says okay, can see Mana Maria James Latangan and Lakas 060 87 5942 45 what in getting a car or lay a kumen way and you got to go one thing what did so give my tuba a mola bulaname a kilometer. Hello, Minjan.
5: Ah,
0: Tlhavela
5: mentshava.

0: Pura kahle usengahlele kakhulu boys. Ngoba phela ke ngathi wabithi mingiswa nje SFM baku right very barai fambi. Itsamsekile phela ke akazwela kahle umuntu wayo sokayikhola nitsamsekile nanwani. Kasi ke mingiswa mina wona famba kahle mahlweni ka Xiwondo le ka 106.0 ka rito ra Shaka. Nkande sware to rumeru ni mingiswa moito ku ri inlaba.
1: Mingiswa ka hiri kwala ka nkuri ka Tomo isisile ya ndlozi kwala ka nkuri ka Tomo.
0: Sinifereke man sisiri ya shanda enhle ka xin'wana xandla nakambe ke hi famba kahle ka xiwondo 106.0 mina wona mingiseri le ka rito ra Rixaka vo ni teka mingiseri kahle laniwani ke 060-87-5942 atevukela kumbexani ka famba la ni nga ya mahlweni vereke ya teka un'wana wa mingiseri la allright va tlhenhla mo ni cheka kahle vereke mikandziso ya n'we ya marito swaku mitani mi ni khomeleni laha ni ta kota ku gimeta kahle nongonoko 106 hallo
2: ahe makumbela
0: ahe mana mina
2: ni njhani ndotwanini
0: hlayisekile mana mina mpfukile
2: na hi pfukini me ni mingisela kwantswa ni ri lama wa block 9
0: ama wa block 9
2: ni karhi ni tirhipaya ku ya le ka nhlanika nkosini a ni le ku mingiseleni xema
0: na khensa mateva
2: ma ni swilo ra makhuveleni
0: a yi khensa ni hlayisekani
2: thank you
0: allright ya mahlweni mingiseriwa GSFM kokwala ka radio ya wena xirhandwa hina ntlhanu wa timinetse ntse hi kimeta kahle phelake right nongonoko luwa wa wena wa ku teka kahle wa xitsonga top 20 060875 onteka na wi-fi hlayisekini mana mina mpfukile
2: Kile ri kwala ka nkuri ka Tomo.
0: Ka nkuri ka Tomo.
2: Hai man great man Romo la ka nkuri ka Tomo.
0: I can't say mati wa thayisekani.
2: Aswa no mi chayisa kahle.
0: Aswetana kwala ka n'wehe.
2: Bye-bye.
0: Alright. 060-87-5942 ku gimeta kahle nongonoko mingiseriwa GSFM ni nikeza kahle vheleke ri simula right vcat kumbexani ke jon fambisa ri kahle vheleke na vcat eka xiwondo 106.0 super ka 12 ti na leswa ku tshungula hi ndlela yoleyo no famba bye bye

bakuru yo mali yabana yo na indlela le yo kambe ke ayi khona le xivangana xona ri ranzler nga tata mbili ya bo indlela le yo bako hey mpela mpela mali ayiko we nwana vano aya na yona me mara jinstiwa ku kwana ku ranza nere

Yahan logo nang ta kathe skanzil fele ta kujhe. Eso kathe kathe nang kujhe la sokno ha uta subona sokru kuru kumalo wana kyanza fele njala yale yo. Ima kumembiri ngwe watu otimu na seko kuma kathele ka orlia yung malungara orlia yang wanere. Nango nako riga special. Hinta la lele ka orlia yang wwe mina wwe tawakari bula mingsuru wa mina. Tawakai bura ni toko kathe kathe wwe. Nuku fayta la timbambu uru queen ekan zengalo wa kathe nje. Nako mizumbi kathe mizumbi miru queen vele mina wamani. Hinta la yale yo hila shu inga tawakari ibula hito kathe kathe mili queen. Eka sukulara na mwta mkuzgizu wakati nere sukulara ati eiti vele vele njela yo leyo.

0: Kazovu saruru wursumra kahle sune kusokane tonsi zoro siku 0005942 ntato kahle kahle nwe he nemfaita le timbambo meru queen na vumani ndlela yeleyo eka awara le 1 awara ya nwe lokse bili e tlela hinda kahle nje minute yinwe nje
1: German Rastafara.
0: Merini German.
1: Aone man. Exey.
0: Exey Merini vel.
1: Ah, I'm a goda from Komi village.
0: Oh, mi magoda kam kom.
1: Yes.
0: Ya na meter man. Aire.
1: Aire. Ata mingi sela mati bana.
0: Niku mtien magoda.
1: Me batona tsen.
0: Mhm.
1: Leto tlabula mbilu man.
0: Ti tlabula mbilu.
1: Yes.
0: Eh, ku tlhavula loko va ku ni langutisi xikandzeni ta swi vona ku na ku randa.
1: Eh, ni langutisi xikandzeni.
0: Eh,
1: na mina na ku randa.
0: Eh?
1: Yes.
0: Mi va byelini vhele?
1: Ah, na va byela ni ku na mina la mi randa.
0: All right, say se kan ma god tala ka mkhomi la.
1: Ba da ke mine.
0: Dango.
1: Sharp.
0: All right. Timina stimbiri fela nje kusuka kahle la ka warile ya yanwe nkari hiteka tinqongo ta nwe hito nwe ni mfaite ni bamiri kupi mina umani ndela le mle moyeni
2: ke king of manjari ke ang derik samu ime wana nga bi ku biya kwa ma boti mbukina
0: mi njane bo derika
2: ay puki nuk shala nwe ina boti
0: e puki ili man
2: eh ay ni mi kisela kwanza niri kwa la kango vei tabu uyam
0: kundaka ini tikuvia ine bo derika.
2: Ah, the party keeps him by a pakur namumu, kupakur namoya. Ah, level a rumayani.
0: Why make a long in Charlie about the regam Samafing in the Leona? Alim Tafaka, him Takash Paratalisha school, Lesia Vastrizago Kailova, Agatungu.
2: Ah, Madame Banga Samalaban, Sikulabu, Melaniani, she loves my choice in Libya. Banga Samalab, I think it's delicious.
0: Ah, na mwana mta mundu ke mashweshe.
2: Ai.
0: O mchako vangata ku ayiye na mwina.
2: Eh, hayi vangata hlamala ku se mundu se la ungene limoya. Ni na mwina imalume, eta bull.
0: Verile poterika.
2: Ni ri na mwina eta bull.
0: All right, mi bada man ku askepe.
2: Danke, danke, danke.
0: All right. All right. Boy, the Rex Bambus Galati Gunera can go, Ventelayo, Evanser Romina. All right, Boy, Derek and Kessos Nene, Evanser Jungina, Qualash, Kepen, J. Nasto Gaiko, when I'm Loom Papa, Mupringa, Lumwin.
3: DJ Murexa.
0: Hey!
3: Unjan in Takabanga.
0: Oh, Minya Minanya Pila, man, Gunjan Lapo.
3: Hey, mina ngiyaphila mani ngihlele kamnandi la emthunzi.
0: Oh, ngihlele kamnandi.
3: Ilanga ngapha ngapha emthunzi nje.
0: Mm.
3: Hayi, abulangela sibatan chisa badakwini mashali kusuka la tshama hi mina we DJ Muraya.
0: Oh, ni mtoka kahle la susuka la swimatani la tshama la.
3: Impe.
0: Kesa swinene nere.
3: A ke dumi ku ya mahlweni.
0: Alright, ndi amahlweni ndlela yaleyo swimatani bomalomechisa mashale kusuka laha tshama lani kesiya ni ri. Alright, niteka un'wana miyingisela ka nomboro 060-875-942 hilava ni moyila.
4: Rastafaria.
0: Mirini?
4: Rastafaria.
0: Oh, Rastafaria, swi vula yini Rastafaria?
4: Kasi a mi swi tivi kasi mo ti byama ni tsala mi nga tirhisi loko
0: hayi Rastafaria bavo Rastafari hayi Rastafaria
4: wa ngetelela bavo.
0: Oh, swi vulaka a ma ha vuli swo loko mi ngetela
4: a mi pelapela mo tshama na hina mpela hatihati nga mi vavisaku hina hi byasa na mfundhisi.
0: Mi jayisa na yini?
4: Na mfundhisi a n'wi byayisi
0: hi nkanu.
4: Loko a za a tshama laha n'wi byela ku kebu n'wana ma wana tenga wu beni
0: swi vula ku
4: miyaoma
0: swi vula ku va ta mi tela bodi rejiwena
4: a va ni tiveni
0: va ta mi tela va ta mi faka xibekaranini
4: Matata na tona fote, kule kuni kambia la hami na license na tona.
0: Ay, kwa hawa ila yile kwini la isimi, kuma kwini.
4: Ni kuma kwa dote la rami ino, kuni fote samande na tuwesh kwa meno, kuni kwa nga zai, rafuka, seri fuka milioni.
0: Kufuka ini?
4: Shipango.
0: Oh, siri ngwe mfana miala, shi shkolu ene shia.
4: Ni ye kare vani mwenye, shala kuni fote samande na tona.
0: Awa, ama ngambu yisi shushu.
4: I said, I'm not going to be able to do this.
0: Hey, eti chasi teto.
4: Ewe ba, eto ba kawa kumungcherse la kaya. Nanti rata rakuwa na itera malumu lesi kunu kwa antera 500 lesi kuba kumwa aiko kama uli. Eh, sendi lakini sasa. Ah, eh, bunifu ni maga. Ah, hii ni awe na ena to ena special na ton.
0: Eh,
4: aru jiga jiga na shona la papi, nuno jiga jiga na tonanti boy hili nteng.
0: Eh, musimu zai sana fslangu mwe.
4: Sudahlah, enak patrin es country.
0: Ane lah suhu aku.
4: Eh, kuat mau bas country ni.
0: Amin setiap sekolah kapal patrin. Patrin R 578. Amin setiap minggu senjat.
4: Eh, setelah suhu es country, es country aku amat teraga nama bas nas mau van.
0: Kalau aku ala kau eh, aku kasih per.
4: Oh, ala kau dah suhu dah sekarang ni lawan kurna di mana di tarat. Tapi setiap aku timur bayi tak kuila, yang timur tapengga.
0: Oh.
4: Eu vou fazer agora 120. Ele é muito afama 108.
0: Ah, eu vou fazer já. Que assim lá com a Josi lá.
4: Ah, qual assim? Eu tenho que falar de uma gente. Ele está doido com o seu ponto. Eu vou andar de business workshop lá.
0: Agora treio.
4: Ah, assim ele começa a andar nele ano.
0: Começa, começa. Minha mãe vou correr andar nele.
4: Mas eu não vou não. Minha mãe vai começar a sacar lá, não vou.
0: Alright, eu vou direc.
4: I'm not sure if you're a man.
5: Ahoy! Minjani, chauk.
0: Efule minjani wini?
5: Esa isekile man.
0: Emani?
5: Mele kuyifumbutela ngati mbambu ni rila tindawu ndaka Mahlathi.
0: Ka Mahlathi?
5: Yes.
0: Emani la ka Mahlathi la?
5: Shikaya lexiya.
0: Oh, shikaya xa le ndleleni?
5: Hello.
0: Mere shikaya xa le ndleleni?
5: Ahe.
0: Shesha, akasha, gweka shesh.
5: Hello.
0: Manito. Oh, bana. Shikashi lenzelin. Awa arugunti ni kana numbero 060-875-942. Yes, shikashi lenzelin. I meet mle moela. Aye. Hello. Ambi man. Eko ni mjane?
6: Eko na mga mga seke kale ni.
0: Arez, mene mteke kale hale ni ngu ina mga sefu malak teki yu.
6: Ano si bino dedeleka dedeleka na.
0: Oh, matiba. Na ngu mi ntao ku za zango ufu mga mikisangi man. Sa mikisi wa shle shiye man.
6: Ya mikisi ni zeni zeni atama mungu ini. Zeti ndewla double up double play.
0: Eh, kuna mumu kwa lanu?
6: Oh,
0: I'm paladin donori. I'm paladin donori.
6: All right.
0: Kesi la mangombe kral. ntwala vo mle moela
7: ale moye ne tswala ibene tswala
0: o bontsweku
7: rasta ntsweku
0: merini vo rasweku
7: vo rasweku ba pukile
0: ai na ina pukini vo resi bontswelani
7: ai yo vona mwina hi ku tanani ta jackeke hi tifomi nga te
0: o motiva ni te na ta ni kuma ku ti taxi ti helini motiva
7: Na
0: kamu tak apa bawa kau kau kau. Anta wanita ini kan ini ini
7: ini
0: ini belar simbelar jauh jauh ni.
7: Kamu
0: belar ini macam. Nego nenda ni lela.
7: Eh, loko sami ya wala viweni.
0: Hey.
7: Ayye, watu wa siso kona. Ay, namu, namu, mweshe.
0: Keso jinevo ncheku.
7: Tala, mtala, hiye, nye, danko, mpaya.
0: Ay, fambi.
7: Ayye.
0: Danko. Alright, ndelele, yo, 360-7-7-5-9-4-2. Ivo ncheku, la, gama kosha, la, ibo ntrelani. Hinda, utini, ivo ncheku, la, alright, 060-7-7-5-9-4-2. Ito kumwe nani mfate, mba mwere queen, hilawa. Ni itaku toku bo, bale queen, lawa. Mle mwela?
8: Mjanina.
0: Isa segini ngobo?
8: Nene, isa segini.
0: Mingantula me? Hangai bona la kam komla ntsamba go simleria rago e hangai bona avar la bango vhindze gzeba go haiko e vho hangai bona 060-7-5-9-4-2 kume na 8 minutes of hell e ko bile war liya malunga ra war liya ya ngone ngone ko rige special mlemo ila
9: e rasta man
0: aye
9: e how did
0: no cool man how did
9: cool, dress good, you like a Louis, man.
0: Well, dress good, you.
9: Must be about the Fambana Mignon, yo.
0: Back when that's Mignon, yo, la.
9: Hey, that's Mignon, yo, ni na bo, no, la. Must be about the Fambana Mignon, that's Mignon, yo.
0: Hey, that's Mignon, yo, si kru mwanta, hendan ba bo, na, that's Mignon, yo.
9: Mignon, eh.
0: If you glem, jan, that's Mignon, yo.
9: Ifukile akona ngisabela kwala ka Louise
0: namita kwala ne shopeni bora siminyonyo loko mi bona ri khizimbela ku ta ku ri mina ni khale hinda hikwala no mon
9: a kuna problem e ta tsama hi milangu sorry
0: na fika ta fika ra siminyonyo
9: Hey, Shaisekani, Jaman.
0: Shaisekani, nene, man.
9: Hey, Guiwa Mashagas.
0: Nimtaka, se, man. Ayrei.
9: Ahoy.
0: Ahoy.
9: Ahoy, Jaman.
0: All right, so, Jaman. All right, team. Kesos, nene, nir. Mr. Rasmignonio. Mwarte of the dragon. Rasmignonio. All right. Rasmignonio, me fukile Rasmignonio.
9: Me fukile la.
0: E fukile mjana.
9: E fukile mapita wa ngwan ba re ala wa me tai bitam. Ah, mengi serere re ma singwe na ne 1 week out, 1 week in, 1 week out.
0: Ya na na Steve.
9: Ah, se der tago e dangwelo tsama kaya.
0: Ai nwana lo Steve nwana ai. E tsama ri swingwe.
9: Ah, ka se ke.
0: Ah, ndi vula ku tsama ri swingwe.
9: Ah, ndi tsiva ka ade a fika ku zwerwa wani vanga ta hi tupa.
0: All right.
9: Ale vale bula.
0: E fane bula ni.
9: Eh, anem bo ni manam lawanya.
0: Alright, mitan number ay mi mar na yo vele mitan ku mitan phone.
9: Na yo, listen super.
0: Salana asike.
9: Ah, ndam cheka ka tenle lanjin.
0: Alright, mitan mon cheka niko kwala.
9: No problem.
0: Danko.
9: Cheka dankba.
0: Alright. Timo radio lok phone rilla shibongo tresa masivi. Ya, vaga na le masimwini. Vele go re marimeni ka dimbaweni go hala mlemweni.
10: Aye.
0: Aye, minjani ngwi?
10: Yipukini njana.
0: Iko.
10: Ya, ndo kuphilene ndo ngona oko man.
0: Miti phina mari kwini?
10: Miti phina ri na shawela block 23 la ngwa.
0: O shawela block 23, hala ka bo booty choice la ba kepisi vele.
10: Eh, hala ka booty choice la ba kepisi.
0: O ba kona ba avese buya.
10: Ba ari kwala mtirene.
0: O marungula man tikepisi tavo. December go tita the withdraw. Hey, tam sovo sovo le to le haman.
10: Ya da withdraw po itele di kepi iti.
0: Ale tungo le ite tia to pa kama.
10: Ya da kepi iti trei.
0: Oh, hey, Steve, ala Steve, guy. Ita fi kungar kala Steve, ita to ha. Wata iPhone le boga. Aro kung chingele.
10: I'm going to go to the house.
0: Anko na. Bofa ala kumfona na. Eh bofa ala ita rumela man vata phuma.
10: Awa ani jawnya Amerika yo na mar ai na pumele kimir tona na kum ka ka jita ar mai boy.
0: Oh okay.
10: Eh mar ase ma jita ton ko arau se ma ja nge ka ta sama nir ko na moy.
0: An tina Steven kesil temba mashagazi.
10: Sai se ga singa ba ka Luis wala an.
0: Yo ha rasmi nyonyo. Ah rasmi nyonyo anda enda na bona.
10: Are sai se ga na bana.
0: Danko. Kesile tembo mashagazi kusuka la shawela block 23 indlela yo leyo bako hey mishota rasmi nyonyo ay ita bashawet ita enda kore enda very mifukili na 060W75942 ni tokushana ke nwina ni mfaita la timbabu mri queen vele nje eka ndenga wa kusaseka yane bako hayi kona Bisho wa tala vona rasmi nyonyo ka. Ay, one days is one days. Mita watyo kwala. Varko life waka bla bla kwala na mwe. Le wako rasmi nyonyo mi watyo straight. Hey, rasmi nyonyo. Ya, ne. Imak mimbiri. Kana lese kumikaiti minasta kwa fele. Eko bila warli ya yangu. Karo nungu nungu rige. Rege special karini nitega titungu. Tangwe ni toko nmeni ingsala mre queen fele. Minavu mani. Mitsama asika nrutu wa hii fele. Kunga kuruwa shifringo makumbe mangu wa kumbe yini. Kumbe nungu ingisele kase. Uruka shpanza mananga shamana man. Kumbe chanu kati fambela shifamba shawenji. Hamburu yenseka baskiri. Ambu famba iglonyi shikoshikara kumbe yini. As long as ukau nungu ingisele niren bamatan vielele fele vengsura mina. Coming from Limoina.
11: Brad?
0: Eh?
11: General to a man above.
0: You forget him, gentlemen above.
11: The position man.
0: Inaga.
11: Meaning said like I saw Sanela.
0: Oh, Gumba Gumba.
11: I go now one Gumba Gumba in the number X.
0: Let me talk as a legacy or Sanela.
11: Hey, till a business man, a man. Standing on the air, Lava, Minchaman, then you go alone, Tavasoka now.
0: Oh, Mativana. Marungla marungla boti kwa ala.
11: Kama rungula boti wangu ya nami breaks.
0: Ya mawati yomu.
11: Ah wati wa yomu ya nami wati wati wati wati wati wati wati.
0: Samta rungula.
11: Kwa boti wangu ya nami laka ena. Mwila rasa ya noka dambi.
0: Marungula boti senga wangu ala.
11: Senga ni wakandu.
0: Vakona le valehile endla le machele le.
11: Oh, la vati va se ka vela machele dange.
0: Ina ka.
11: Tava rongona mret.
0: Right. Ya, ponsengana tsala machele ala. Mami dish vungu mina. Ani di khavechi manji vo. Hey, ane. Kese swinene gumba gumba la ka xihosani. Hlayisekani swinene miri hi va karhi hi fambisa xisweswo ka nomboro 060-8875942 kahle kahle n'wina mi ningisela mi ri kwini kahle kahle ndlela yo yaleya ni ri ni lava kota ku va karhi hi bula mina n'wina a hi bula yini vaendzeri wa mina nkarhi wa ha ri koho ku va hi karhi hi bula moro loko mi nga ri koho a yi koho tlanga vunanga mina hikuva leswi ni nga tela swoho ndlela yoyaleyo kona risimu kusaka nkulu wa munhu jambo va thaka n'wina va ku nomeni kilanada mene risimu ri ku saseka swinene twana. All right, simu ra kahle twana laha risimu ra kona wena nomeni kilanada.

0: mas bona si sokona kursinta njani mara si akwatre kindlela hele kumenka eti minete vele ku bilawurile ayambiri wa tivana nongona ka wona riga special imikwi vele himlonzo boti uko kwalana hlayisekana swinene kwalana niri ntshembe kumlonzo boti xi le ku yingiseleni sweswo a xi wuhupi nongonoko lowu wana ni ri twana ku ta tirheka kwala ye vana hayi kona 060-875-942 ku n'wina mi ni yingisela mi ri kwihi vhele ni mi fata timba mi ri kwini eka nongonoko lowu wa riga special cost leswin'wana swo alala hey ni ta ku na xin'wana ni baka ku blana n'wini va yingiseriwa mini to kahlekahle n'wina a ni mi fayitela timba mi ri kwini xi hi ndlela hi yoleyo hi ku hey mativa loko swilo swi nga endli ni blana va yingiseriwa mehe a ku na xin'wana ndlela a boheka ku va ni blana va yingiseri a swi le ku endleni laha swi swa ko wa tivana swo tshika swi gila mi gili xi hi ndlela yeleyo kumbe ni ku ta munhu hi ndlela ni vona ku okay ko le moyela
1: ahe ni mingise ni ri kwala bloku ti ri ka mininisi mhana Lukasi
0: yevo mevo Lukasi minjhani na
1: u hlayisini vo vona u kwala ka risimi ra la tiduri
0: hi rini na hi ku leri n'wana ra ha fikanga makumbirona sungula va ku va tiva ku famba gezi
1: rin'wana rin'wana ta ri ri kahle
0: ina ka
1: munhu la nghela rin'wana
0: a ku na probleme loko swi tshika swi endla ni ta tlanga
1: so
0: kesi vo mhana Lukasi xeweta Lukasi kwala ka minenginisi na va xifufunhunu kwala ma xeweta swinene i xifufunhunu u tshika la nga xi ku xifufunhunu a ko va ha maveti man'wana endoda
2: angihleli kona ngihleli ngiyi-one nje
0: o mihlale miyi-one vele
2: umabantwana wami usukekuseni waya ehathama sembini
0: o
2: masuka kona nje waye ejiyani sembini
0: okay
2: manje umabulandela uhlele eyi-one la edlajeni
0: o uyingwenza uyingwenza mabulandela
2: ama-awara ayam so 6 hours after 6 hours ngizokhuluma nomfazi wami
0: o kahle kahle niyingwenza only for 6 hours
2: ya uzobuya vele
0: o isentemporali ngwenza
2: ya temporali ngwenza
0: alright rikesini matane ya rikesini mablondlela laha tshama la va ku hayi khona vele i tepura lingwenza ka siku ra namuntlha for 6 hours ya vungwendla bya vona byo va bya 6 hours ntsena hex vanhu van'wana va pfa va nghena le ka vungwendla va nghena hala va teka va huma hi ndlela yoleyo a ri mihita ku swa yendlaki alright hayi sweswo swa yala munhu kutani ta vona kume ndzi endla yini je hi ndlela yo yaleyo mo xavisa hi ku lava xavisa va kuhula
3: Risimu Funeral i society ya ndhuma swinene laha va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakile va swi kota ku teka munhu ejoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala a Giyani a section A kusuhi na le ka chip va kona na le posweni kwala Giyani na le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka va nga tlhela va cheka eka www.risimufunerals.co.za leswi tsakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye

0: Shibasa Financial Services tikumelefana
1: khombara ku lahlekelo ya varhandziwa va hina ri humelele na swilangutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi dunini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
2: Endzelela dumaduwe Giyani na Malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela Duma Street Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we, IBR 0.4 by 6 meters hi 399.90, fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na capital. Putisa kwala xitolo la duma. Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona kuna swipimelo.

Yeah, la kota e the late Oliver Mtukudzi kwalano wena mixiri wa mno saseka vakudzoka irisimuri nwara matemba swinene leri anga duma irona likarilo a ri kona la msaveni Oliver Mtukudzi wena mixiri wa mno saseka mtatsunduka leswaku Oliver Mtukudzi e munhu la anga tswariwa kahle le Highfield as Southern Rhodesia kale ka kona ka vulwa leswaku le Rhodesia kona kwe le Zim wena mixiri wa mno saseka Sweswi hi ku vula leswaku hi le Harare a tswariwile ku ri ti 22 ta September hi lembe ra 1952 kambe khombo ra kona u vea hundza misaveni wena mixiri wa mno saseka a ri na makumetsevutsevu wa malembe siku ra kona ku ri ti 23 ta January 2019 a hundza ri kona kwele Harare Zimbabwe mi ta tsundzuka leswaku Oliver Mtukudzi a ri un'wanyana loyi a tshama swinene na la Afrika-Dzonga la specializer hi leya xa acoustic guitar ni vula katara liya ya xiboksani liya yi nga tlha yi boxiwa bodo la xikarhi wena mixiri wo mi saseka kambe yi koneketiwini koti konekitiwini yi va electric a byi sunguli kahle vunanga bye bya yena bya Tuku Music hi lembe ra 1977 u ta fika kwala ka 2019 loko a ta hundza emisaveni wena mixiri wo mi saseka na nkateko wa ku n'wi vona ka rin'wana ra masiku a karhi a performa live hikwala Giyani Stadium khale ka xona Giyani Stadium xa ha endla ti-festival ta matimba swinene se za ku va na mmuyelo wa ku gate crusher lowuya wu nga tshova va valulamisi va ti-festival leti a ti hamba ti hi nyanyula laya gate crusher ni vula leswaku kumeka u nghena hi nkani wena mixiri wo saseka kumbexani hi jumpa khumbi le ndhaku leyi petselela na tisimbi leti a ti nga vekiwa i ku gate crusher swi swa muxaka lowuya u kuma ku a stadium ku tele ku lo ni tshiki u kuma ku leswi va swi hlayelaka lava va nga organizer festival liya a swi fambelani na nhlayo liya yi nga kona laya wena mixiri wa mno saseka i mhaka ya ti-gate crushers i mhaka ya vanhu lovo la ku dya lomu va nga rimangiku kona leswi nga ni tsakisa loko ni vona Oliver Mtukudzi a karhi a performa live la Giyani Stadium i timhaka ta ku va vona na sound engineering ya vona yi na matimba ngopfu va ba tinsimu ta kona leswi u ngo za u twa yi nga ku ti tlangiwa hi CD va kha va ti tlanga live a ti talangi tiqambi leti swi kotaka swoleswo wena mixiri wa mno saseka swa ti tikela nyana ku va ti humesa tinsimu leti ya loko se ti tlanga live mi to mbambela kunene hi ku twa mipfumawulo yi ka yi biwa na tikatara ti chayiwa ku ho hi lero yini risimu leri ndlela yaleyo DJ Kwamza ku teka hi risimu leri sukaka Mose Fenfen ku papa lulo suka kwele DRC kuleri ri nga ku karatiweni hi xitsongwatsongwana xa Ebola enkarhini leyi hanyaka.

Ichigo wa dambura.

0: mazuma, Rakiru mazuma, Paranyosu mazuma,
1: Germano Nelo,
0: mazuma.
2: Ya rolero kuri risimu ra kofi olomide wena mixiri wa ngososeka ku papa ngwesuma ngwesa un'wanyana loyi kateka tlangana xikili xa yena vunji anga teka sukus a yi hungutanyana rivilo a swi tiva leswaku sukus i vunangalelo bya ku hatlisela swinene ku tlula sungura wena mixiri wa ngososeka se kofi olomide u teke sukus liya a yi ba hi slow beat nyana so ata na maendlelo ma yena malama ma ku ba ti-rhythm ta ku talatala ka track yin'we loyi ya fika makumu leswi yi nga sungulisa swona track leyi a ka ha ri xiswona na la xikarhi yi bisa swin'wana swo hambana na leswi yi nga sungulisa swona na leswi yi nga ta hetelelisa xiswona kuri muhisa loyi a hlamuseriwaka ku va tlharihile swinene kofi olomide va vulaka leswaku na ti-degree na ti-honors ta tidyondzo leti vo tala hi ti chavaka ngopfu ta ti-mathematics physical sciences swa ti-accounting leswi sende ya yena yi nga ku hlamarisa wena mixini wa xiseka hi swi na vanhu vo talo va nga fika kolomuya ka va 40 or 50 lava va tirhaka la ka bendi ya kofi olomide wena mixini wa xiseka a tswariwe kahle kwale Steinville eBelgian Congo khale ka kona wena mixini wa xiseka laha sweswi ku vuliwaka hi le Kisangani kona kwale DRC Democratic Republic of Congo mavito ya yena va ku Antoine Christophe Agbemba Miumba la ka vunanga bya Afrika a ku yena kofi olomide a tsundzuka ka rin'wana ra malembe u tshame a vanga timhaka va kha va ya ku perfomeni eKenya le tikweni ra president William Ruto loyi a nga ri kona masikunyana manharhu kwala tikweni a ta hlangana na president Cyril Ramaphosa va vulavula hi ku tirhisana ka Kenya na Afrika-Dzonga wena mixiri mosaseka leswi ni vulaka swona ku kofi olomide u kale a endla ximoko xo karhi va kha va ya ku perfomeni a ni tiva a kwateli yini a kwatisiwa hi wun'wani wa tidensara ta yena hi wun'wani wa vacini va yena ni tela hi xifafa xin'wana kofi olomide di n'wi raha swinene vona n'wana wa nhwanyani njhe va lo di hlamula yini di n'wi raha ivi swi va mahungu ya misava leyi hinkwayo kofi olomide ve ri u rahe densara ya yena loko va chika le airport a Kenya i ku khanseliwa na concert ya yena leyi a fanele a ya performa leyi wena mixini mososeka wi winyana ku tumbuluka mavurungu laman'wana mo biha swinene ende a ma tumbuluxiwa hi yena kofi olomide hi ku is a media personality kahlekahle u swi ku rhandza ngopfu leswi swa ku kumeka a karhi a nghena lomu ka ti-social media a posta swilo kuma marungu lama ku wi kofi olomide a nga ha ri kona misaveni ende ku ri mavunwa swi ti tlarihi ngopfu lisa u ta ti endlela yini a ti endlela ku vanhu va shifta emihleketo ya vona ka leswi ya dinga swi endla swa ku raha mucini wa dona laya hikuva na swi ri mahungwini ngopfu iviso ku sungula ku duma timhaka ta ku swi ku endleke yini hi kofi olomide na ku endleke yini hi kofi olomide hayi vihungu ri ri ya ri vhe ri nyamalalisa sweswiya leriya ra ku rahiwa ka mutlangi luya le ka bendi ya yena sala tete to la ku ta n'wi twela vusiwana ntsena ku yi vanhu va na timbilu to biha mani va navelela ntlambi ya hina le Afrika ku yi ta hundza
1: misaveniya
2: ti specialize swinene hi sweswa Congolese rumba na chacho hi ndlela leyi a baku hi yona vunanga lebya yena kofi olomide wena mixini sasaeka a kwasakwasa ri ba swinene kwasakwasa ya xitayela xexa xibaku u yi thina vito yena a ku i ndombolo wena mixini sasaeka vito ra kwasakwasa ya muxaka lowuwani a ri munhu loyi a kotaka ku yimbelela swinene ku cina na ku tsala tinsimu ta yena hambi ku bankatara wa yi vona karatara liya ya ku tlhavula liya na liya swa ti-percussions ti swi kota ngopfu ku swi tlanga hi ndlela liya endzhaku ka risimu leri ni nga ta tlanga sweswi wena mixiri wa mina wo saseka hi ta va ni kha ni pfula tiqingho ta mina hi tlangana la moyeni wena mixiri wa mina wo saseka hi ta va hi karhi hi famba hi ndlela yaliya ku na nqambi yin'wana a ndzi tshama ni yi tlanga laha no lava ku ta sungula ku yi tlanga namuntlha ni yi rhandzaka swinene manana Chalamuwana ma n'wi tsundzuka Chalamuwana kokwa ku i ti hetlelele vurhongo lebyikulu sweswi wena mixiri wa mina wo saseka mani van'wanyana va ku ba rhumba yin'wana na xiyimo xa le henhla ngopfu hi xitayela xa vona so se ni la ta ku bela risimu rin'wana ra vona ni ri rhandzaka ngopfu loko ni kha ni rhandzaku ku vona tivhidiyo le ta vona leti ni talaka ku ri vekela ka repeat ri nga ni karhalisi ri the way va nga ri endlisa xiswona wena mixiri wa saseka se ku i nge moya wa vona wu nga ya mahlweni wu wisa hi kurhula. Ya netiweke yi nga ku yi le ku chingeni hi swo risimu leri ya ni ngo ni lava taka ku ta mi bela rona hi leswo ri endla swin'wanyani swaswo swo tivana na rona wena mikiseri u no saseka. Ya hambi swiritani a yi khona wi swi ta vula ku ni ta teka pulani yin'wanyani wena mikiseri u no saseka ni banyana rin'wanyani na rona van'wani va n'wina mi nga va kumbexani mi ri tiva risimu lera Chilembi ni ta teka rona enkarhini wa sweswi leri yelo ro tshika ri pfumela before show yi hela ni nga ku bela rona hi ku hi rin'wana leri a ni ri lulamisini ku ni ta ku tlangela rona wena mikiseri u no saseka se twini Chilembi i risimu rimbin'wana a nga duma hi rona mhani loyi chalamuwana kona kwele Democratic Republic of Congo la radio.

0: la ku ta hi chala muwana kwalaho wena mixelo mno saseka vito ra yena loko ri helelini va ku yena Elizabeth chala muwana mujikayi wena mixelo mno saseka a tswariwele kahle hi lembe ra 1958 ku ri ku ti 13 ta May kambe khombo ra kona a ta hundza misaveni hi ti 10 ta December lembe ra 2022 loko u vona na tombstone ya yena leyi nga endliwa kwahala ya DRC yi ve yi saseka swinene wena mixelo mno saseka ku tlhela ku vekeliwa na tiphiki ta yena letiya gloss so tisama swi kha swi hatima lero u nge swi kodli loko u fika matsirheni ya kona ndhawini liya ku vona leswaku i chala muwana leyi tlhela yi vekeliwa na katara u komba ku ri xiyimbeleri xi nga khudzehela laya teka riqingho ra wena wena mixelo mno saseka hi nghena hi hlekanisana hi timbilu ta ku basa pa hi nkarhi lowu fanaka wena mixelo mno saseka khale ni kha ni swi vona nkama la ku nghena nkarhi lowu a na ha tlanga risimu leri a na ha yimela ku ri fika makumu ahe mi le mweni mixelo mno saseka
1: kurhula malume
0: a ku taleni magoda
1: minjhani
0: hi pfukile minjhani magoda
1: hi pfukile malume
0: ina
1: ya mo hi va hlekanisa vanhu
0: hi mbilu yo basa pa
1: mo ni ta hlengesa manjhanjhani la ka kam chipisi la ku birthday ya vona ka sikuva namuntlha
0: oh va birthday ya mani jajana
1: eh
0: eka hi ku happy birthday eka vona mani magoda
1: na tisi elisimilana ka makoxa laya ni tlhela hi xikimi xa mina ndlovukazi lezozini le amanombe
0: ina wa khensa swinene magoda
1: ha hlayisekani malume
0: hlayisekani na n'wina swinene la ka mukhomi
1: na levo
0: danke hayi sungulela magoda hi ndlela liya hayi vahlekanisini hi kha hi ku masikata kanaka vanhu vanharhu wena mixero wa mina saseka kumbe hi va xeweta hi ririmi riri hi ri kotaka ri ra kwala Afrika mi kombisa swikili swa n'wina swa ku tiva tindzimi ta Afrika
2: ahe
0: ndlovukazi
2: hi tola lazozweni lamangombe kwale
0: lazozweni mangombe la va ha ku huma magoda va kha va mi xeweta kwalena
2: magoda a ni kha ni va twa xitimi xa mina hana mina ni to nghena na vo mhana na nakanya kwale mugangeni wa nkani ni nghena na sweswi rhulani chavalala le ka mapayeni
0: ina
2: a va ri ma ndlovukazi kulobobye mangombe kwala
0: hayeni ndlovukazi
2: thank
0: loko wa ku yi pfulela swi tivi leswaku le ka GCR hi nkarhi lowu fanaka wena mixiri wo mnosa seka a wu kaka nongonoko African Beats na DJ Kwamza malume ivi Ifremos makwama la ye milimo yini
3: malume ivi DJ Kwamza ri perile malume
0: ahe mi ri njhani hi pfukile minjhani n'wina
3: haya karhi ha dumba kokwani gaveni va le ka makoxa hi xiviri yi manene ku ri perile aka mhani makhuvele nkata poti richard va le ka ndhambi ivi ni ku master kanaka aka mhana nhleko ka mavalani birthday girl ri perile n'wana wa mina
0: ina
3: ivi ni ku ri perile ka ntombi ya mina birthday girl elisimilani kwala kaya ka makoxa a tihlampfini
0: hambile
3: ku titwa xirhami mara ka ha thotha
0: kaka ka thothiwa ta jinga timita swinjhovo
3: tavumbuluka hi lavo chaku loko i ku xinjhovo nga tshiki ho jomela
0: wa khoma ri loko ti tlulatlula ti wela ribuveni mi khoma kunene mi bata bya njiya
3: hayi
0: fambeni impela kokwani gaveni izola
3: ya mina mukayeri na ivi ya ti-4
0: na n'wina ka hi ku a happy belated birthday kokwani
3: swinene malume
0: izola le ka GCR a xi hlanganisi vanhu wena mixer home no saseka a xi hlanganisa maxaka milimweni mixer home no saseka
4: DJ Mukwamulanyika
0: DJ Mukwamulanyika ya loyi boti masanyana mi njhani
4: kwale kuri se manje loko mi zemi sungula khoma leti ntambu a ku ta ntambu wa mwe sitete ntsena ku dzike uvha
0: ina
4: la ku la kumbalwa jombo la ku la tshinwa hi nenge kumbe hi taking ntsena mwe sungula namuntlha ni sungula hi mudiwa wangu pula si birthday ya na mudiwa wangu namuntlha hi ya nga ta va cinisa mheni yima le kule namuntlha a ngo tshina rona namuntlha ni ta pela a ri na grab namuntlha ririmilani mindiwa wangu namuntlha mpela hi rosiku mpela ebe kulandela boss ya kona hayi tati xalati hayi a xithi xikodi xa mina nga uva ka zi va ni yivela xona nyana so un'wana i tirha ta joyina u ta lungu wa lowa mukhava wa lowani mara kumbexana u ta swa mani brand ni rivi brenda mani la ka rivala ka ndhawu yo kuma xikontiri hala grivelini
0: hayi xi ta nghena
4: hayi vanhu lavawani hinkwavo va tambisiwa miwesi ebutimasinyana la ka majosi ka gondo ra 578
0: akaisa swinene butimasinyana nhlayisekani swinene kwale ka majosi
4: bisa ni se tiva kwalana mi ta fa tikha ni lola xisuta ni ri busy ngopfu se swi va se ni nga ta lola xisuti

0: room no call 12 minutes past 4 when I mix the rooms as a carry fan by a McLean carry take a thing with Tangwe Nakala Namakona Mkameva, Shekanis, Kameva Piris, Mugindengalone, and Mabona Machelo and Masukula one, a short trail quarter, repel and a jambura corner. We win Yanogumoko or Piril. I am the moon mix the rooms as a.
1: Aye, malume efim pukini.
0: Ipukili inga kuwona.
1: Ipukili.
0: Hey.
1: Nila kumaskat na karnisa di birthday woman na munti.
0: Eh, na manu makuwe.
1: Kuna manjaja leka mchipi isili.
0: Eh.
1: Kubana elsi milan leka kama kosho.
0: Hmm.
1: Kubana mananche kwa kama valan leka wanunyabu saseka na msinye uringa nani.
0: Hmm.
1: Nira abati pini siku lera vona leri vatlangela siku ra vona vatsaka swinene siku ra vona ari vileri nene ka vona
0: impela abati pini
1: ava na mani makwela vo duma la gian section f la angangeni wa rivoniko inkomu
0: inkomu mani makwela ta isekani vana tekani lowunene
1: a swi vetani le ka n'wina thank you
0: thank you mele mweni mixi romno zaseka. Oh, you meet all the cool man. Look, I'm up and get. Dango, kwalaka gungura mali la. Hey, mean naveta machangura. Malota loko gungura so endleka impela ku magungula manga noveni hinkwawo hi timali loko hi lava ku xava swilo hoya ya khetela. Amata pfumaleka matloka ya kona ni. Kuva ku ri na lama matloka ya kona mata mari na value ya le henhla so ona mikuhlu. Hayi, hi nga ta yi kuma ku olova. Hey.
2: Njhani boti tsani?
0: Hayi pfukile minjhani n'wina?
2: Hayi pfukile. Moni ku hlikani ka manitiwa ra makhuvela ma wa block 9. Ni ku ka masenza ya dakari leyi ya machele. Ni ku mhanihlekani va manyonyo laha ka phaphazela laya. Hayi kokwani mahangi ko ka mukhomi.
0: Ayikomaneni kokwani mahangi ka mukhomi.
2: Ya nga yi vona.
0: Himpela.
2: Thank you.
0: Thank you. Nghenelela mku yini hi magoda hi n'wina mukha munghenelela la milimweni mikisiro muno saseka
3: malume ihlikani ya vaxumi
0: ahe minjhani bot joe gift ku ba hila ka mswana
3: hi pfukile hinkwan'wina ku na xinatla Richard Kampkeni kusuka laha sadana lonje a kaya ku ri ka hlavulana mugangeni wa tana kahle jaha ra mutengwe i ta masiyauke kusuka laha ka xikhumba xa dzovo
0: ina
3: siko cherisiwa leswinotswani kusuka laha xa wena block 23 a vona ya pfuma ngoma ni gift xo kuba hi kusuka laha tikweni ra ka mswani hi ntambu a ka mutshama xitulu nga malume i swi va tshami ka xitulu xi rhendzeleka ni ku hi te
0: hi ti thawulelini mpela n'wana bava eka hi rhendzeleka na xitulu xa kona no danke hi swona va choice xilatswani vanhu ve le senten hei ande hayi changura hi changura ri nga kona lembe leri hami hi chavela xisakani xa muhalf card choice xilatswani hayi swi twile ku mubukutini ka rin'wani ra masiku machangura hi vona DJ Kwamza yi na xi yi rahiwe xifuva hi mbongolo va ti nga se fika na le kaya leti ni vulavulaka tona sweswi ahe mi le moyeni mikiseriwa mina saseka
4: nkwamlenyika
0: ey
4: ndiyatilivene ningoma nero aka naka ka mbana mi nga nyikiwa hi xikwembu ku nga masilo mgwedzi wa chopa ka mavalana
0: ina driver ya chopa
4: ivi tshani ku maneru aka naka ka kama insalati na kama koko sile panchanda. Ewe nchani kumasikete yaka.
1: Ehi, hai, vote, va bene, ma sei arrabbiato, non lo vuoi, ma lo metti?
0: Lo vuoi, ne? Thank you, gracious. Kombela ku teka vambiri swi ni gimeta xiphemulo xa tiqingho wena mix room sasaka tsini ya mahlweni ni ku nika malangavi loko ika nghena ka xixika lexi ku ri na rimweni ro titimela hi ku nyika malangavi ka nongonoko ku fumela wena mix room no sasaka ulaula hi malangavi ndzi tsundzuka co-present ya mina ka rin'wani ra malembe muhisa wun'wani vo ngoye Peter Machevele la ka n'wadzikudziku mi kona hi Machevele ka n'wadzikudziku hinkwalo no zani ku malangavi ni hleketa n'wina hey
5: ahe muhaxi wa mina ni kombela ku va hlekanini
0: hi mbilu yo basa pa
5: kusuka la basa ni ka ntlani kuri xigodo xa mondo muyina ni ta sungula hi electoral male na papama ni tsutsuma ni ya sithinini loko mi se mizanani a fika na mihlekanini ni jika ni ya la a ka bon'wani loko hosi ya mina xibudungwa na mihlekanini a ku ri xigodo xa mondo muyina na basani ka tani bye bye
0: hi swona leswo vito ra xibudunga u nge ri kumi u ri silenda hi swona byeleni laa nga thiwa vito ku ra ku hi ye xibudunga a nga silenda ahe mi ka mi ni gimetela mi yingiseriwe muno saseka
5: na gimetaku DJ Makundu ku va mana
0: swimatani chisa maxali laha tshama
5: a tshama mpela mina ni karhi ya ku tiyeriwa ku ya tshama mina a hi ka yini tshama yini mpela ka a mona mina ni sheka ni tshama na va mina va twa ku nyangani ka lowu nkarhi a ni wo sungula i try landzela yena u kumeka le tikweni ra ka hlamiki le ka vasiku ra Maluleke leyi wa vumbirhi i right wa swimatani yena u kumeka tindhawini ta le Mpumalanga wa hetelela i talent i saw ya cinca maxali hi vala a swikeni tali papa vona ni ri mabulandzela swimatani cinca maxali wusuka laha tshama DJ Makundu mulu na twa ku nyanganya hi mhaka leyi ya tolo ya Jive Matapudza
0: risimu leriya ra Jerry Mhlanga ra Jive Matapudza leka leta ta khale
5: a twa ku nyanganya mavitiseketa malembe ndzhaku
0: no na gensa swinene loko GCR yi mi tisela swa ku tsakisa swa ku nyanganya
5: nkarhi lowu taku hi ta twana wa mbila jai
0: hayi sweswi mi ni byela ku tona naka na tinota hansi ni ta mi kumela tona ku khensa mina hlayisekani swimatani chisa machaleni ya hi leswo va hi pfalelini wena mix room no saseka wena ya nkuma zoza ni sengere super beat va ku u mala muzwala vo gracious people ni ri yingisela kahle pa risimu leri loko mo nghena nkarhi lowu taku mi ta ni hlamusela kahle ku u vulavula hi yini zoza ni sengere super beat la ka risimu leri ri nandziha ngopfu

0: se cinuru nda chode todela
1: ya nikhane ku hinkweni nwe na vakambiza tsakani kuri hey mina ntambi ya matimba swinene la helaka zozu ame stevela tsaku zozu hey biko va vitirele stejini ka swa vunanga wena mixer umno saseka yena ku yena Joseph Mbiza ona ema sweko le ka mphakati and Queen Wakambiza Tsakani Tambele Mwina Yaku Bawish Narisha Africa Shim Shelenza Sudan Nerita Bulaka Tresim Reroka Bumblinga Tuakubana Vamutu Volume 19 Simurona Ritiweku Umara Muzwala Kombisa kuzozo nsengeri super beat leswaku timhaka ta ku va hi tekana hi ri maxaka ile ku swi ngopfu leswiwa swi tolovelekangi ngopfu tani hi maAfrika a hi swi promote ngopfu tani hi maAfrika tiva leswaku viri ku na ku dyayini yini loko mo tshika swi humelelini sweswi ya kuma ku ma tshika mi tekana mi ri maxaka ya le kusuhi swihi ngopfu viri ka dyiwa swivindzi swi ri swimbisi swin'wana na swin'wana leswi maAfrika ma tshembelaka eka swona ku loko swo va swi endlisiwi xiswona hileswo vukati byebyo byi ta famba kahle hambiloko mi ri maxaka wena mixer omno saseka a hi dyondzisa timhaka ta ku hayi ko loko u lava ku tumbuluxa ndyangu amba ya ti lavela munhu loyi a nga ri ku xaka ra wena u sungula ku vulavula na wena hi ku lowa xaka ra wena phela u ta hatla ku twela vusiwana a ku a ni lava ku twisa xaka ra mina mbilu ku vava swo twa ni pfumela ku a ni teka va ma kuma munhu loyi a nga ri ku xaka ra wena total u suka hansi tigorombisana hi marito va ku vutisa na loko va byela ku va va rhandza va ku vutisa sesi lava ku ni rhandzela yini leswo loko ni mi vona kahlekahle ni twa mbilu ya mina ku yi endla swin'wanyana mani hileswo ni vumbekile mani va mbutisa lo u tshika ni nga ha vumbekangi kahle ma ta ni rhandza na mi feyila ku hlamula xivutiso xelexo va ku hayi hi endlelani mahlweni buti mi ta yi kayakayisa n'wina loko se swi bihile swilo mi ta yi tsutsuma

Yeah!

0: This is pure sukusi wena mixed room no saseka. Sukusi ya shi mshela henta suneni suwa ka Dr. Sakis vakubina. Ya loko la ku randa vunanga bya Dr. Sakis eti toloveti ku vona ti video ta yena ku lokumba loyi u ta byi randa swinene kachiniwa la ku hi wena mixed room no saseka. Ndzo swi endla ku leswaku loko tshika tourile matiko man'wana tshami ni vona tourile Madagascar so kuma ku talisi swin'wanyana vanhu va vona stadium lexiya ku pfumaleka na vuphelo bya mara ku tala ka vanhu leswi va n'wi rhandzisa xiswona Dr. Sakis. Se na wena u nga byi tiviki ngopfu vunanga byo byi hi ngo isukusi ti toloveti ku va u kha u vona na tivhidiyo swin'wana leswi nyanyaka swi endlaka hi nyanya ku ti tsakela swinene i ku va hi vona na tivhidiyo ta vona leswi va swi performaka loko va kha va tlanga vanhu lavawani na loko hi nga swi twi ku va ri yini hi tsakisiwa na hi swinari leswi va swi bisaka xiswona.
1: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabazinde, mabona, hoza hoza, rumelele, vulindlela, mpetswa, malamba kuphikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomana swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambananahambanana. Hi tlhela hi mi khomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana. U nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
2: Shibasa Financial Services ti kumele final cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. Laha va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i tikumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ka nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ka nghena ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand, 100 rand i tikumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na

ataleto ete katarata basa wena mixiri mno sasekati suka koka chazu sango brothers vako slide return wamna kwa 20 minutes past 5 mwani sasu ungwa ungwa nisakwa la Afrika wena mixiri mno sasekati tatunduka le chakur president yele Kenya yena William Ruto wabarikona kwa la tikuini wakarba kanerisana lava president wa hina Cyril Ramaphosa cabinet ya bona xa ku vantswisa vuxaka exikarhi ka matiko lamambirhi ku va na vucica nisi bya swa ikhonomi na ku tiyisa vuxaka swinenenene ka matiko lamambirhi mani ti tsakisaka hi laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga i timhaka ta ku lonciwa ka Lena Kappa V van'wani va ku i Lena Kappa V nga ntlhavelo lowuya wu kombisiwaka leswaku wu ta va wu karhi wu sivela ku tluleliwa hi xitsongwatsongwana leya xa HIV eka vanhu lava xi nge se va khomaka wena mixing wo saseka va ri ku va wu kuma ntlhavelo lowuya u fanele u rhanga u ya u ya kambeliwa loko swi vuya swi ri negative swi swa wena wena u nga ta ya u ya tlhaveliwa lo kahle kahle u tsakisa ku va aka tiko va la Afrika-Dzonga ndhawu ka loko president Cyril Ramaphosa va swi lonjile wena mixiri mno saseka va lava Mpumalanga hala van'wani va tisa swivilelo va hoyi kona se a vugelegele byi ta andza loko ku swi tetaniwani leswi vele ku rileni vanhu va rilela minister va swa rihanyo vona Aaron Mtswalidi wena mixiri mno saseka ku ri hayi kona leswiwani kahle kahle hayi a swi nga ka swi nga endlisi swona a itsakeni loko ku ri tiko ri va na a breakthrough ya swilo leswi swi vutlaka vutomi bya vanhu vo tala laniwani Afrika-Dzonga wena mixer homno saseka hi nga ka hi nga kwatisiwi hi kwatisiwa hi sweswo ku ha vanhu se venge hi tikhomi kahle loko va ku va ya tlhavela va kuma ku swilo leswiwani swi ta va sirhelela ha tsaka loko va mbumburhuka ya vanhu na hi ni vula ku hina hi nga ku vileleni hi swona yisaka na swivilelo kwele ka va minister Aaron Mtswalidi kamba byi nga tinyika matimba wana mixiri mno saseka ku vikiwa timhaka ta ku van'wanyana va khomiwile va ri na xikhwara a swi tiva ku loko na nchumu lowuya loko wo wu teka u ku la ku ya wu xavisa van'wani va wu xavisa hi timali ta le henhla ngopfu ku lomuya ka va 80,000 ku xavisa nchumu lowuya van'wani va kumiwini va ri na wona wena mixiri mno saseka se tisimbi ti rosa aki nafu xi lexiya va nge se xi dlayani ro xi yisiwi ka valava va tirhanaka na ku hlayisa swiharhi xipona hi ndlela yaleyo u kuma yini ka xikhwari kahle kahle magwarigwari lawa ya ma mi nyika yini swin'wana hi ta famba hi hembeliwa hi vanhu ku ve hi swi pfuna yini yini swi pfuna yini kuma ku swi swi pfuna swona ivi swi dlayisa ntumbuluko ku dlayeteliwa swihadyani swa vanhu swi nga tivi nchumu swi fana na swa swibejwani wena mixing saseka wa swi vona timhondzo letiya ta swibejwani swi dlayiwaka njhe ku sahasahiwa timhondzo letiya

tiva leswaku man'wana ma matiko ma Afrika ma ta va ma ri kona le ka ntlangu lowu wa misava hinkwayo lowu nga ta va wu ri kona kwahalaya a USA, Canada na le Mexico. Se va FIFA va humesaka milawu leswaku a yi kona n'wina va le Afrika hi mitirha swi tiva ku n'wina mi rhandza ngopfu ku fofozela fofozela swilo leswi va tivhuvhuzela, pfurhetela swilo leswi va tivhuvhuzela, mi nga zi mi tana swona hikuva hi nga swi pfumeleli na kan'we etimbaleni ta mitlangu swilo leswi va swi hi bela huwa. Loko ku ri u la ta tibela huwa u sapota team ya wena, wo ta ta tirhisa rito ra wena u phokotela u endla yini hinkwaswo leswi, hayi ku tana tivhuvhuzela swi fika swi ku mpfungunyampfungunya u kuma ku se swi nyanya ku endla huwa ngopfu. Va ku hayi swi experience-ile ka maluwa hi nga tshama hi ta kwele ka n'wina hi 2010 swilo leswiya swi na huwa ngopfu, vanhu vo tala va fambe na tindleve ta vona leti ti nga ha ri kahle. Xivangelokulu xi nga ku arisini ka vhuvhuzela ku a yiyi le ka World Cup wena mixer Mzuzeka. Va nga va komba na timhaka ta mathikithi ku mathikithi ya ndhawu liya kahlekahle ma ta kumeka ma karhi ma durha ngopfu. Swo kotla na u kuma ku xikhwama xi tiyatiyangi swona leswo ha mitlangu yo tala u kuma ku a wu nga yi voni live le ka stadium swa matiko malawa ma ku hambana manharhu. Karata leyi hi vavisaka ngopfu laha Afrika-Dzonga i mhaka liya ya ku hlaseriwa ka vanhu va rixaka rimbe ngopfungopfu rixaka ri ra Vatsonga hikwalaya ka masipala wa Mossel Bay kona kwele Western Cape wena mixing ya mina u sasteka laha masipala lowuya u nga fika laha u nga kunguhata timhaka ta ku va na mabazi ya ku rhwaletela vanhu lava va ku tshama kwahala vo Giyani na Malamulele va vuyisiwa, van'wani va ku tshama vo Mozambique na vo Zimbabwe va ta kumeka va karhi va tlherisiwa wena mixing Mzuzeka hi mabazi ya ku hambanahambana hikwalaho ka ku famba ka vhiki. Timhaka leti sweswi ti nga ku karhateni swinene ti nga susa timhaka leti ta xenophobia. Ha swi tiva leswaku xenophobia a yi hi aki tanihi maAfrika wena mixing wa Mzuzeka. Loko ku ri timhaka ta ku vukhamba byi le mahlweni ngopfu swi kahle leswaku vanhu va kumeka va karhi va tana maphepha yo karhi ti-identity document ta vona leswaku swi ta kota ku lawuleka leswiya hi leswi kahle ka leswi swi susaku nyimpi ngopfu eka ku ri vanhu vo tala va fika va khomita swa vugevenga kumaku a va traceki no traceka hikuva va na leswi swi va tivisaka lava va endlaka swiya swa ti-march and march va ri ali ku vanhu va va kona laha tikweni ra hina mara a va ti hi xinawu hi tshamisana kahle swi tiveka na ku mani u tshama kwihi na tinomboro ta yena hi leti. Loko se swi kuma ku munhu un'wana na un'wana o ta hi ku rhandza swi endla leswaku swi nga ha tshamiseki kahle. Lava va mfumo va ku hayikho va lava ku ta antswisa na xiyimo lexiya xa le tibodarini lexiya va lava ku endla leswaku ti-border gate ta hina ti va ta xiyimo xa le henhla swinene. Van'wani va ku mi ti hluphela yini hi ku improve ti-border gates, hiku ti-border gates kahle ka lava ze va ta hi kona na ku ta hi kona vanhu valava va famba le nhoveni leyi va ya va wisa tidarata va floka va nghena laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Ri mhaka leyi nga ku karhateni swinene sweswi wena mixing Mzuzeka hikuva va ku ha swi twisisa ku mi ta improve swa ti-border gates mara swo va ku tiseni ka corruption hi ku ta huma na timali to tala ngopfu leti nga ta hlayiwa ku ri hayi improve border gate ya le kwihikwihi ku tlaka ku hlayiwa mabiliyoni na mabiliyoni kuma ku vanhu valava nghenaku a va sirhelelekangi nchumu va ha nghena still hi kolomu va nghenaku ha kona. Ka timhaka ta march and march wena mixer Mzuzeka vakulukumba va lava rhangelaku march lawaya hi leswi kahlekahle va le nghozini ngopfu na vaakatiko more especially va kwahala vo KZN so miri hayi n'wina na timachi ta n'wina leswo more especially ka ma-taxi driver ma hlundzuki ngopfu na ku timachi leta n'wina leti leswo se mi onhela bindzu laha vana a va hati va ta khandziya no khandziya ku tshama ku ri shut down laha a va yi helo se hi ya tirha kwihina. Swi vona nyimpi liya ya ku sukesukeni hi suka hi xihina kwala kuma ku hi holova njhe va mathekisi va nga hlundzuka swinene va ku ha varhangeri lava march and march hayi hi ta vonana na vona loko hi hlangana na vona hayi kona byi nge va nge dyiro vupfa ni swi vona loko swo endlekisa sweswo u kuma ku varhangeri va lava va heleseriwa swin'wana kumbe va vavisiwa valandzeri va vona na vona va ta hi ndlela yin'wanyana u kuma ku se ka holoviwa ku lwiwa stereke.
past 5 kona kwala ka nongo itse ka gore nongo nongo lo humelerisiweke kahle ya wa programs manager the real Miss K. Fambisi.

0: Vom este pri, vom este cosa. Este balo. Isi ara la ita ku ikona kwalano wena mixer wa mina usaseka iku nika vunanga leti. Okay, ni byeleni mixer wa mina usaseka, mile moyeni.
1: Amen, Israel.
0: Hey.
1: Mlora boti stereka.
0: Ah, boti. Oh, boti stereka la kama kosha.
1: Eh.
0: Ina. Eish, ene se ra tsema tsema ri tingu ra n'wina hi boti xitereka.
1: Ti nghena vangani.
0: Ti nghena na vangani.
1: Eyi, a tendeni.
0: Eyi, ha vanharhu va longoloxeni boti xitereka.
1: Ni nghena ngovikazi a mangombe kirazi.
0: Ni
1: nghena na manrozi wobyani ka nkuzana.
0: Manrozi wobyani ka nkuzana.
1: Eyi.
0: Mi hetelela hi mani?
1: Ni hetelela hi mfundhisi Khosa mugenga wa ka Penyisi tiko ra Hosi Nthaneki.
0: Ina mani.
1: Na mina swi la ku ya vona World Cup liya mani ma Israel.
0: Oh, ma swi lava ku ya yi vona boti xitereka.
1: Ya sungula ri.
0: Ah, gozalanyana swisikwasikwani swi nga ri swingani.
1: Hi le Mexico na.
0: Na Canada na USA.
1: A ni ta ya na yi lave hi vona game ti-game letiyani.
0: Oh, mi yi budgetelini boti xitereka.
1: A ku na budget yin'wana nga ta yi kuma hi masiende. Ta famba swini.
0: Oh, mi la ta ni xavela thikithi ra xihahampfhuka na mina boti xitereka.
1: A yi vona le Mexico.
0: No, ni nga tsaka ngopfu hi boti xitereka.
1: A thank you man, my friend.
0: Thank you, hlayisekani la ka makoxa ni.
1: Khale ni nga se vulavula va.
0: Ina mani, a no mi twa mi kha mi nghena ka minongonoko yin'wana no ku hava. Boti xitereka masiku lama, vo lo ni chela dust binini na?
1: Hi swi swo tshama edakwini a ni loko we ho kha hi chela hi rivala ku fona.
0: Oh, hi swi swo tshama ku dakuwile.
1: Sweswo swi ti byele ku tshikanyana byala 2 weeks.
0: Ina mindzuku leri xaka u fambani mi ya sungula kerekeni leyi mi yi hlawulaka mi sungula na van'wana.
1: A no, hi swona mani mi frambi ta famba swi va Mexico.
0: No, ni canceli ngopfu boti xitereka, hlayisekani mani.
1: Thank you.
0: Thank you. Xala ku nga na ku navela ku na ku humelela wena mixeri wona musaseka wa vatwa boti xitereka kusuka le ka makoxa va navela ku ya vona World Cup. Ahe, mi le moyeni mixeri wa musaseka. Ahe.
2: Ahe, me ni ya ri mpfukile.
0: Yi pfukile minjhani ka sesithavhi na swi tiva ku yi sesithavhi liya kumba voni adiresisa leswi.
2: Vono.
0: Mi tsundzuki va mani sesi tavelia?
2: Mi tsundzuki sesinel ta ndlovukazi kwale ka homu mangombe kirani. Mi nghena na Malume Gonga driver ye le tlhaveni a malambele taxi rank.
0: Ina.
2: Ni hetelela hi se Gracious Pupu Maxudu kwale River Plus. A ka ni bokisela na boti mike ni ku i meniyari lava vulavula ku la.
0: No, na kesa swinene sesi tavelia.
2: Hi swona meniyari mi tikuma kahle.
0: No, na n'wina mi tirha kahle ntirho wa n'wina.
2: Thank you.
0: Hi swona. Sesi tavelia kumbe lava va lava ku vuriwa ku i mudrayivhi wa xibazani Quantum. Ari munhu wa xisati a ni nga twa ximumundhiya siku rin'wana kusuka le ka Jilongo xi ku sesi tavhele ya kumba kumbe va vuthisa heyi va vuthisa kwanta a mi hi khandziyile mpela hi ximumundhiya lela ni mina mingiseriwo musaseka mi le moyeni
3: ahe malume mpfukile
0: hi pfukile minjhani n'wina.
3: Epokile ha vatwa boti xitereka va ri va namela ku ya vona World Cup.
0: Eish, ene ni tsaka njhani hi ku loko vo humelela phela va ri va famba na mina hi venge ni siyi.
3: Ni yi twini ku a yi famba na n'wina himpela mina nkata.
0: Ni na nhlahla ngopfu mana a va humeleli boti xitereka va yisa masiku.
3: Na nkata ku kulukumba ngopfu. Mi famba swihahampfhuka le moyeni na boti xitereka.
0: Phela va lava ku ni sungula kwale ka ku ni hakelela mathikithi ya xihahampfhuka.
3: A va ngheni manana akanya kusuka la ka Homa 14A va nghena wa wa bejuni kusuka le ajilongo
0: eh
3: a ingena botumatsenyana
0: eh
3: ipaisoda na stiva kungunyuta number 1
0: eh
3: avar na mofa ya matonzo kusuka le tere kama vuza mara sesi ilaka homa koti mbima lo
0: no na kensa swinene mofa ya
3: ni kese ngofu maruma aye
0: aye ni mpela
4: Thank you.
0: Ah, bala bangena ku indlela le ba yingiseri ba GCR wa mixer wa Mosaseka la bangena ka nongonoko African beat la ba hlangana ku na mina DJ Kwamza malume Evi Ifremas makomola he.
2: Ai, le ga ngora.
0: Eh, tsugile le kaina.
2: Maru bui le ngwaki.
0: Eh, imali biya.
2: Eh, ke imali biya ba lutlene DJ.
0: Ina. Van chele chavali kai.
2: Ya na wumbe bule kwa feeling tshike.
0: Eh.
2: Eya.
0: Ne ba kolumelisa ba vanji.
2: Eh?
0: Ba lumelisa ba man.
2: Oh, ere ndi kgile ndi tshe ma anakanya.
0: Oh ma anakanya 14A.
2: Eh. Eh. Ke ndi jo wa 19.
0: Eh.
2: Eh le tsamba mashakadzi go go tshawela.
0: Eh bo tsamba mashakadzi be le tshawela.
2: Eh no baba ri mo duga mawa.
0: Eh na bo baba ri mo, eh bo baba ri mo le mawa le. Eh.
2: Eh ya wa ja le go mo tshwaga.
0: No ke tiba ke tabili ga kudu man mali biya.
2: Ke le go ga ma ba ja le go ga ma ba ma ba.
0: Thank you.
1: Asukule kolbeti mama mshe matho ema sithole la kaphazela nalgandanane ne
0: eh
1: inanda manu kheka noma nyunyu zone 4 kaphazela
0: eh
1: tsayele le manu ana kanya bakana mkhutlwana ba hole
0: ah ba ta hola mpela man
1: eko kwa ni madzakani la kaphazela
0: oh eko kwa kokwa ni majasani
1: madzakani
0: oh kokwa ni madaka
1: Eh,
0: esas nene kokwa ni madakani la ka papazela man.
1: Eto sokola kungena kuna yena ngene masuka itolo line le hile ka tungena njani.
0: Eh, ha mara na switiva kuri kuna vitilera kokwa ni madakani mpoko mingena mkarhi inwana.
1: Eh,
0: no tsayisa kan sunene kwa leni ka papazela.
1: Thank you shumani kahle makomela nyi.
0: Isona. Thank you. Papazela kuna vasvi swototela vamajarini.

0: hayi manana mbili ya bele valava wena mix rooms unosaseka vabuyisaka endlela yeleyo twa ku xinari xexo xi tlhavulaka swinene xa Afrika xitirhiwa xona hi DJ Kwamza kwala ka GCR wena mix room unosaseka
1: vana veleriwa hi mbahlekanisiwa hi mhandro zobya ni le ka nkuzani buti frame danki
0: mihlekanisa vamani mhandro zobya
1: ahe malume makwamula Moni ku inhlikane aka mhani mama ila nwa tlhelane aka mininginisi ikata mamba ya vukari maluma hichila itsika nomo inhlikane aka manchaki wele ka mininginisi inhlikane aka boti wili rigidi vana veleriwa hi mbahlekanisiwa hi mhani rozobya ni le ka nkuzani boti frame danki
0: danki ku va xumi malume ifini tiphina hi African Beat ni ri kwala B9 i Javu Barule
2: i xekani lowunene mihaxi minjhani ku pfuka hina hi pfukile swinene mina swa namuntlha ntsena ku famba lahala Free State namuntlha hi mi twa kahle mi khamba munanga bya kahle ngopfu moni va xekanisa ni ta sungula hi khalanga kwala ka mininginisi block 2 munhu i tiveka hi ku driver mathekisi ku na rikaka ro bava na marhanga ya rona emthindhambi kwala ka xivulani ni ta hetelela hi mhani mluva kwala ka mphambo vanhu lava a va hlekanisiwa hi swa namuntlha ntsena ni ku da ngomi hansi
3: ni ri riperini manana kanya ni nhlikanisani na n'wina manana kanya kwala 1480 bananeni na mhani mariya maswangani kwala ka maswangani kwala na kokwana majoko kwala ka xikokwani ni ri nhlikani malume wa mina nhlikanisi wa jajikanyanzatoni kunyuka va nga phetisa endleleni.

0: ba a univene na junior khosa kwala ka nkuri ka tomu ni etelela hindzi mama khuvele va perisiwa kahle mhana bona Sicilian Luzi kwala ka nkuri ka tomu inkomu
1: master kana ko ka mhana makhuvele labo duma misava hinkwayo la section F tlhani ku master kana ka ka mhani nwa magoda ka mphambo tlhani ku master ka anaka ka sesithavele ya nkumbe le ka mapapila leni ni kha ni a va hlekanisiwa hi manjanjani laya ka muchipisi laya hlayisekani dikwamza inkomu na siku ri ni khomi kahle happy birthday ka mina
0: swinene mpele ka ku happy birthday ka n'wina mhani jiaja kam chipis tikweni ra gold mine ri kona swifukuli leswiya swa ku famba vusiku
2: veste kwamukwamu tichama vasa wa mina ni kombela ku hlikanisa vanhu vanharhu ntsena sesinesa Govgas, the Queen of Limpopo, Koleka, Homi Mangombe Kral, says Gracious Pupumashutu, a river plus. Near Telela and Bagonga, driver Yele Tavin, Namkikanisa, Kolemga Kona, a ringing. Masakan Swaita Velia, Kumenirkala, Malam, the taxi rank. Thank you, Malume.
0: Masakan Sene Tavelia Kumbe. Kati beli wana munhu va thavheli ya kumbe vona leswo kama un'wana mi kuma vana va onheni va tele loko u kuma ku ri na va thavheli ya kumbe a mi va rivalela hinkwavo muko a loyi ma n'wi hembela lowu
3: majamu lamanene maxi hawa mu ni hlekanisa vanharhu ntsena o swin'wana ta hlekanisa vambile na moya yeni musi wa hosi yeni kumeka leyi ka ntsavulani block 25 leyi muganga wa tana kahle leyi ni ta ta hlekanisa mukhaya wa mina kokwana wa ku hlula yanhu wa mina laha vona va kumeka le a gian section a ni ta ni ta hetelela hi ya fuma ngoma i gift jo kubayi vona va kumeka le ka muswana leyi vanhu lava hinkwavo muhaxa va hlekanisa hi xilahlari xa dzamukiri ni ri la ka siyandani la tsakani lounge la a ka ya ku ri ka ntsavulani tlange mani i fi
0: tlange
4: ni malume ifi muhaxi wa mina wo saseka hashtag hapa marhonga sunsetan ni masirha ya vudi ka birthday girl elsimilani vinyi va n'hweti vinyi va moya ka makoxa na vo finias nangana vo tiyeke na xikaya xa le ndleleni ka mahlati va na chilidzi mama kheso ni khombe ekilombejo mabata a malume
0: yaundo khale ni nga se swi tiva ku ri hina va xinuna a hi ri a loko hi vitani hi xiwitiwa va ni yiba mumixi hi ri kun'wana halaya vo xaya ndima na un'wana wa mukholigi wa mina he malume sita malala mukosi va le chawulu a swi tsundzuka loko va ni xeweta kun'wana maxakweni ya ka n'wina ni ku a

0: malume FM.
1: Kombela ku hlekanisa vanhu lava landzelaka. Kombela ku hlekanisa mhana Anakanya aka homo 14A. Ni kombela ku hlekanisa mhana mina Mandla wa Kutsaka kwala ka Sikhunyani. Ni kombela ku hlekanisa mhana mina Nakambe kwala ka Sikhunyani. I ntukulu wa hosi lava emhandayini kwala ka Sikhunyani. A va hlekanisa hi sweswi vantomanyana se swi leya ya ku fanela hi ntima. Danko ximaximani malume Enfi.
2: Danko swilo wa ku faneliwa hi ntimanyana wa muAfrika. Hi lavaku swona la ka mhuku Afrika wena mikiseri mune saseka. Ebombeni mhlovo wa hina lowu hi nga nyikiwa hi Jehovha.
3: Jani hina hi pfukini i mhani wulu ka Minisa Block 3. Ni kombela ku nghena na haveri thavhili ya kumbe ni to swi ntsakisa swa vitinyana leriwa ivi ni nghena na mhana Lucas na Masewa Thelani i kumu ni khisini
2: swivongo swin'wana hayi swa tsakisa va tsakela ku lava ku twisisa kahle kahle i xa le kwihi xivongo lexi na n'wana un'wana a ri na xivongo va ku hi yena wa ka Uhuru mina Themba Uhuru
4: ritora ni maxa yingise ntorla dinga mazi nikomba nghena vanharhu na papa remote ni va mujaji leyi sini bomba me na swikoto swa mondzo a basani ka nhlanini na xikomira va nghe ntendeni tata makhosa ka ngove ngona vana va nghe ntendeni a va nghen swona mistera swi ya swera bingama
5: mina ni pfukile swinene hayi no tile ku beni mpela hava tile mina vi tile ku yi beleni swinene kombela ku va wo sungula vinkhamu ndyangu munhu wa sekwala ka Jilonga xikotirini xa le henhla kokwana wa the junior kwala ka Jilongo a xikotirini xa le henhla mhana Anakanya kwale mugangeni wa swibvanani a hi muganga njhe i muganga wa swibanani na majaha
2: sosaseka
5: zamani khosa ka Jilongo hi mina danke
2: laisekani mzamani khosa kwale ka Jilongo hame swi twi kahle ku ri le ka ikaya ra majaha ya ku saseka na vanhwana va ku saseka kwahala ya mugangeni wa ka va mhanana kanye loko ku ri hambise va na commitment mzamani mo jikajikela kwihiloko se mi ri na commitment hayi mi nga xumbadzi mhani hulu wena mikiseri saseka yi kona nkarhi wa mina sweswi a wa ha pfumeli marungula lama nga ta le ka lexa WhatsApp ha ma pfumelangi ku tshama hikwalaho ka netiweke wena mikiseri mina wu saseka loko mo tshika ma tshamini hi ku ma swa endleka ma pfuma lenda late maybe loko se ni nghena le ka ta xigaza ni nga mi sungulela hi wona mara sweswi ha ma pfumelangi n'wina mi nga va na hina hala ka Facebook hi khomeleni swinene hi kotangi ku va hi kuma marungula ya n'wina lama mi nga komba ku mina hina la ka nongonoko ya loko a ri mina DJ Kwamza ni ri hlilela hi swi ve kahle ku va na n'wina na milela sweswi ta tlhela hlangana futhi from 9 to 12 eka tinsimu ta xigaza ntsena ni vuya hi yin'wani xangu wena mikiseri n'wi saseka laha a ni ku bela ta Afrika loko kha u twa risimu rero ra mbili ya bell mobali na ngayi wana xilingala lexi va xi tirhisaka laha kona kwele DRC Democratic Republic of Congo mako ma Afrika va hi pfalela laha wena mikiseri wo mnu saseka hi risimu ra vona ra ku saseka va ku xaka rona dyambu kusuka le ka matshila leyi etiphini ni risimu rero bye bye till 9 o'clock.

ku lahlekiwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buki ya yena yi donini hami lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hami amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.

Nigeria.

0: kuwe wena vekusolomeni o wena ka uva baby daddy baby mama he nje we ti baby mama ta drama mna tona ti baby daddy ta drama nwe mina tona hayi mana o kersi brigahle sekahle ka KSB erisi brigahle wena big zoroa jisara fam ka madembe sukra rabuhle fam sekahle makhadzi na ali boy kersi brero wena big zoromina karambe ka laka makume mbiri mune ti minetse awara nungu inga se banele ka madembe sukra rabuhle 060-887-5942 wena big zoromina baka ibula kahle ni tori sokuru wena ven ukona uri kwini ka madembe la mano wena big zoroa jisara fam indela yo yala 060-887-5942 nje ukona wena kwa nakutala kuri kona nje kwala ka radio shema hayi mani ena go re ka tlhane le ka majembe se go re botlhe ona mixer wa mina ba ka re dipina ka hle 060-887-5942 ka mana la ba vele mga kandisa kunene ene le ka majembe ya sukra na monhla gore ndi bona mari kona marungula lan man ba ka re ba kombisa gore ai ba kona kwa la ka radio wena mixer wa jisa rafa ba ndlela ayo ya leyo ka sike ene ga tsante ka la ba ka WhatsApp on koma mixer red line la ba ri perile
1: mathozi
0: yo mire mani mire mani
1: ebe falan
0: ni right mi shapuna
1: chatu yak mfanana
0: ina man
1: ya ni la kan hlanik la ke gelangubula
0: lucky gelangubula kan hlanik la ku right mi right la kan hlanik la
1: wena yo tinda
0: manje ina kahle ni ka saving sir zonwe madam lama ne
1: enga suka ne
0: ya
1: samta sesa na ta ses
0: all right hey mi fika
1: Komsanim kurumulaka saka ke galango benga suku.
0: Ninge suku ntabe kwala.
1: Komsanim kurumulaka galango benga suku baba.
0: Nimke sil baba.
1: Danke.
0: Janko. Emphasis okay ndlela le wena bikuzwa jisira fam garu ke bekala ka makube mbiri mbira timina zavara aya nungu inga zemba mina DJ Rajo Mwashine the breeze of the weekend night jara kam gazi mtolo vanjara la kam gangelo ka nkuzana la ya la ntsama kona riperile
2: Kulula.
0: Aku taleni la kamkhomi la.
2: Njani DJ Rajo?
0: Ina idzumbe ngopfu mirini wena na?
2: Epukini man.
0: Ino man.
2: Ya.
0: Mi kona ne?
2: Ya kona namhla kamkhomi.
0: La kamgomani ke sami ngisizwa ngwela la kamkhomi la.
2: Eish, mi kuma bekira tiya la masi.
0: Ti amasinyana ne?
2: Kati timela masi.
0: Ai man farene su payana su kofarnyana la man ne kuna masinyana la ya man ne. Ai mati baba rai nam ga donowar.
2: Ah,
0: nikona man. Hey, go back with pain. Nyamalala nyana, iba kule nyana man.
2: Okay, pap.
0: Ah, nikona ka raid ne, awra na rishingo mena mwena ne.
2: Sharp.
0: Janko. Aba fasa sendela le wabe kusho tshira fam ndongona ko. Hey, kubukuta kahle vele ka majebe sikura mhla 060-887-5942. Nemke se mwen reperel.
3: DJ Raja.
0: Hello. Yes.
3: Bari mini fezi na
0: ri ni ri right ka manda va ri mini voni na
3: na nṋe ndi khou zwipfa uri va right tshoṱhe ma
0: nṋe ndo to thuba mutakalo ndo thuba nei
3: wo thuba thuba zwa serious
0: zwavhuḓi man
3: nṋe ndo i nambatela khasho sa vhulimba thapula ndi hanefha river plus
0: hanefho river plus hafha
3: hafha river plus hafha
0: ya bomphepho gracious ne
3: Ee haya thili vha tshaisa.
0: Ya ri rothe when number tera. Yes.
3: Dango
0: la river plus la. Ya hey gracious people vha la vha ne 060-887-5942. Hello.
4: Ae ya ye.
0: E vho vhele vha la zwo zwi shama.
4: E kala la zwo zwi the prince of the weekend ira.
0: Yes, I've been divaka hle ngopfu wena he.
4: Ahena na ngwena.
0: Gahle matiba.
4: Mara raja.
0: Matiba loko ni ri kwalo mnhovele ni pfane mtwala moyeni matiba ni ku mara va yingiseri va mina man.
4: Hina hala xeri wa hala u singa xeri wa raja ane dinga.
0: Ani ka ding sele ko mathosa am khomile ka mnongo loko lenga va kona ni nga ri kona ku swona. Matiba ni ku mara va yingiseri va mina kunene na.
4: Eya yimi ni kwa raja ita fika swinge ndeti
0: sa. Swinge ndleke swinge ndleke ni kwala.
4: Ah izo la ko ndo kwa tuna zwo ba ye.
0: Ai yene mkhesele na.
4: Dako.
0: Ajango. Ebdlibela lo mhlaswa hla ku raja mix ro mina mgibela mgigigi hey sukuro tshaba ka dinyonga loko nyonga wenga ba bo endla ku swona. Hello.
5: Raja man.
0: Yo ba mo sonyon.
5: Ana wena ka tsaka ta ina fine ne.
0: Eh.
5: Isoketele tinya ta mtsangwe ka ku xipasi xa ngena ku sukula ka tolo. Raja hi le xikwembu a hi kumi.
0: Ah hey hi pa hi vakwalomo hey.
5: Pelasan kwata over over ka dami.
0: Yo.
5: A ni kwata rhongo na ku rhokwana swa swifangi.
0: Hayi ni kona mika donowari mani.
5: Wa pelasan hleketa yini manjheni?
0: Eh.
5: A ni hleketa ku a ku teka phayisela ndzhaka a ndzhaka rivambi.
0: La ndzhaka rivambi ne.
5: No teka hi dyedya nhloko yikulu kumbe biyani
0: hi. Yo.
5: Ni n'wi lata ntang bati mbambu lowu ti ku
0: fonga.
5: Va kala ku bota raja va xina ngopfu mbo ta va ya henhla va hindza va tirhaka tshama kha yi va hi yi va siya nkarhi hinkwawo.
0: Kahle kahle.
5: Ya loko ni bala ni ti ku fonga loko a ndze yi to ya henhla loko yi ve yi kuma ku a tirhaka se hindza ka n'wamirimi.
0: Yo.
5: Mara hayi hambi swi ri tani no. Hayi nandzu vhele u hela hi ku rihiwa wu rihiwile raja house yaleyo a yi bi phela homu leyi ya khale na yona ya dya mibyasi magrave
0: ya dya ne
5: hambi hina hi ri vakhale hoyi ka house ha ngunyuta swisito swa ha pfumelanyana
0: ya ngunyutiwa swi na nchumu
5: ha ngunyuti kha ba house yaleyo ka yi jika na vona hi nga ku hi hina va DJ na xikwembu wa ti kun'wana kha ni saka ni tovazela ku va khomeni va nge he pfuki kasi ni ta pfuka va kun'wana lama swi vona ku va ni enjhani mara loko se va saka va ya hansi va ha ta tlauka va lava ya va kuma ti kha ti ba ni kha ni tsaka ni ya henhla va kuma ni tlhe ni misa swikulu va loko yise va le hi ku hindza xikalu loko a hi nga ku mphogori
0: ya mi nga mi jeka na vona
5: loko a me mphogori lowo teka lavan'wanyana lavaa va va teka le le
0: ya
5: va nga ha vuyi mara hayi sweswo se va kona manjheni a ma n'wipekuna crad hayi va kona wu va teka mphogori vhiki leyiwani
0: va kwala
5: hayi bulu mhakani va tlila wu va teka mphogori hi ku va na lowo tekiwa mphogori va nga ha vuyi loko izing friday
0: mi ri taro
5: hayi bulu mhaka a va teke sweswiyani mara namuntlha hayi ni va bela mavoko ni nga ni ya va khongerisa ni va tlhandzeka emavoko ni tlhele va khongela ni ku we hosi xikwembu xa muroho xikwembu xa guxe na aka man'wombe krali ni kombela ku ri loko hi ku wa ntlhanu mphogori wu nga ha mi teki vuswa bya dini bya dzunga xisibi xa omo xi na khuvi amen ha ni ta va ni va khongelerile
0: ya
5: ha xikwembu xi ta va xi swikile
0: ha ni mukhesi laka majesu vamo vasenyana
5: raja wo na malulela xiboni wu exactly diwolosabriatni bant ya phambeni ni nga tshovi nkarhi kokati ya phambeni ni tshama ni kha ni saka na wena namuntlha ku ze ku yo vhala a mi tlheli ku ze ku nghena mikwamula nyika ri ni kha ni ba xibelani manjheni
0: a ni mukhesi va vasenyane
5: a hi swona raja na ndo vona se ha rezi wu rihiwile swi na mhaka swixevo swi ra chetela mi swi vhundzile swi na mhaka
0: kahle kahle mukhesi lele
5: woni ku ndwile
0: va ku ndwile va fasa sweswona mikiso xi sirefe mika ti phina kahle ka nakona komba dyambe siku ra mhla ka rodo pekala ka khoma nkombo timinetse va ri liyanungu yi nga zebwa ene sibra kahle sibra kona jay mash ya fambisa kahle una rams na goosebump banana kara sibra yarone sibra kona va ku xinaga wa ti phini kahle hi ndlela leya wena mikiso ra mina ri perila.

0: Mara ani kesi ekari sibira
1: na so na kona ena haya ka julian tena sungula hi jay ka haru hotel
0: ami haya ko
1: no ya sungula hi jay ya ri ami
0: ya ri amu phela na so haya ka july ka ah barba hosi
1: ena ani mingata doje mi ko haya ri ni mara sungula hi jay
0: eh sene I bari amu na yo
1: ya mi
0: ay barba hosi ni kesi le ka
1: thank you
0: bebe girl ni kesi sene jala le girls milan what a big zero mina 06098 75942. Right, okay. What a big zero. What a big zero. 06098 75942. Hello.
2: Jarami.
0: Shuka mo, nigga.
2: Manomi, na wamfani. Uye, nigga ba.
0: Nuko, na kwala ka mama ka.
2: Na kensa, mwananga. Uye, nza kiko na amkushu, mwananga.
0: La amkushu la, shimatiba.
2: Lokunga intangi yuko ni wii iri raitu mwananga na kesa
0: niri. Oh, amin kakasa shem ni uncha.
2: Shikasa mwananga kwa laka omu manawe na jaramina.
0: Laka omu nkesa bing serbza mwina shem.
2: Vinyiva msavi manawe na mwananga.
0: Ah, bateni mkisi lika manami inaka.
2: Shaviseka mfana wa mina.
0: Thank you, sunene kama nimi shaviseka na mwina ne?
2: Thank
0: you. Jango, man, mina bala ba mixer wa mina. Hakara fa mana bana venele kama dia Instagram. Hakara nveka la kan nungu. Dimene tsa bana mixer wa Jisara fam. Oran liya nungu inga se ba eka ma diabla mo anene. Ane kunte ka mixer wa telele. Hunte ka ba mixer wa mbiri. Ebi kota kubo na kure fam sa kunu kwa yamatle na nungu kama dia Instagram na mota. 060-887-5942. Hello.
3: Aye, botrajo.
0: Aye, ka.
3: Mipuki ni na.
0: Ine, zumbi sne, ne wina.
3: Aye, na, zumbi ni ile kam kuso.
0: Ina ni?
3: Ah, move line.
0: Eh, hey, wame juma jumi.
3: Ah, we juma jumi.
0: Oh, shit.
3: Ah, we tani tena kwa onga sana pa kwa nyani mashtiva mara.
0: Eh, nane, ama famiye kwa lomo.
3: Ah, itabi ye, ya jela mata, itabi ye kama na maroda na muta.
0: Eh.
3: Ah, itabi chine ngupu.
0: Oh, shit. Ma, bala wanga bai china, ba mchine ri.
3: Na menta chine lava kwa nyani next time.
0: Eh, hey, lava kata bai mkul.
3: Kasi.
0: Ay matiwa mara.
3: Ay matiwa. Ah mara ita hola ani mema kha ati zuza zuza kha juluka.
0: Yo.
3: Ah uta hola.
0: Ah holy shame me bakha.
3: Ah uta hola mastiva mara. Ah Brenda mbre mi mina kwala kusina le korene.
0: Kwala kusina le korene kwala milandu itengo tengo mer kwa.
3: Milandu mindu ku milandu be.
0: Yo.
3: Yes.
0: Ango ta isongwe na vako mipulele speaker akwala ni mabela pongo jisara.
3: Ah, radio ba swi tiva ku ni munhu na radio.
0: Yo, mi ta yi tengelele.
3: Yi pfuleriwa kahle na vona va swi twa ku hayi loko yi nga ri kona radio na vabya.
0: A mi vi kahle shem.
3: Ah, ni vi kahle da swa na n'wana yi za ni xavela radio a swi twa ku mhana na va timoyeni.
0: Yo.
3: Danko.
0: I mi khensi yi le kahle xeka ni ri.
3: Ahe.
0: I don't go from success. Tell like what I'm saying. 060-887-5942. And teka bambire ne. Yo. Hello. I say it's a girl, me John Wayne.
3: I never was sleeping.
0: Na shotango. Ammi kisala ni 35 liter ke. Ane. Lau 35 liter mga dono haro we. Na
3: parinde na bise tekalembe.
0: Amso tekalembe. Eh.
3: Asko le kisari.
0: Iya ne ay mga dono haro shem.
3: Na no no shabeli ngwe ni gatsuka.
0: Mi mi so ba mi so eh ah. Singa tsanda, so tsanda sain. Oh. Akona go tsanda.
3: Oh,
0: no, no, no.
3: Hey,
0: I'm going to get more fun in the bottom. Yeah, I'm going to get more fun in
3: the
0: bottom. Hey, I'm going to get more fun in the bottom. Hey, oh,
3: I'm going to get more fun in the bottom.
0: Loko re fane hlangana dorobeni ha loko seni swivona ku hi lwiya ni vheta ni tumbela loko ni stakile ni nga kuva ni nge he fiki kumbe ni nga khomi na foni vhe ni yi tima a wa ze yi tima.

0: njalo kurike nje sibisa sesiwani mingisorobini karonveka laka mirete imwarileani anungu ipilele kama jambu ya sikura namuhla wada mingisorobini karitipina kahle vele kanakanako kahle wada mingisoro register fm ndlela yele 0608 75942 ngabukharumela kahle namkandisa takaritlanga lamweni kama jambu ya sikura namuhla ndlela yo yaleyo ayibikari koma yitwana lavwani ndlela lewa
1: riperi ni DJ Raja mina ni mingisela ku antswa ni rikwala ka ngove Emana Marvelous Dank.
2: Ah, Mwashi. Mwashi swinwe ri kola ka nkuri kwala wani Mwashi. Amirna Arense Maloops.
0: Okay, right again, kandi sabona utwali kahle mingahlala mukandisa nakambe mixer wa mina mingahlala mukandisa nakambe nkandiso lo anuku mikahle ne mingahlala mukandisa nakambe mivaka mi rumela hindlela leyo kota ku vakeri ku tlanga la moyeni eka matembe siku ra mhla kona nkandiso nga ta usiya loko kandiso mi rumela ku ta ku tlanga mingachava yingisa ra mina ne u rumeleni u ta basi kahle then kota ku tlanga la moyeni hindlela leyo
3: minjhani muhaxi heyi mativa hi mi yingisela ku antswa mani yo tshama kwala na xirhami lexi nga kona ni tshame na kofi mativa ende yi tale masi ma yi tiva kofi loko yi tale masi mativa ni twaku nandzika mani ni twaku nandzika heyi hayi mani akha ya mi yingisela mani a ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi sihendani mapuve block 18 khatsa
4: loko vela mwaxi loko vela we ndi ko dzedza na yini ya fa maxawu extension ri to dzedza na yini swikela ri chichaya nga na yini ko dzedza navo mwaxi ri va funa lun'we mwaxi wa vorini DJ Raja
5: ri perile Mr. Raja man hayi akari ya miyingisela akari ya miyingisela la ka huma 14B man i gezani class Maluleke hina n'wina Mr. Raja hina n'wina until hi ta va hi ri swin'we danke Raja
6: riperi ri na maxomi Raja ni ku yingisela ku antswa hi ri swin'we ni karhi ni hayisa mijeko i wisani jema ka kusuka kwala ka mapfuvi kaya ku ri kwale ka ndhamba ahiyeniyeni Mr. Raja
7: DJ Raja hayi mina ni mukhoma ku antswa ni ri lahansi ka vukomi bya ndhuna mungoni la ka makoxa laha hi xikwembu hi dya hi mbangi DJ Raja a hi xumaxumeni n'wana papa hi ta ze hi hambana loko mi chayisa
4: ri perile yellow curry ni ku yingisela ku antswa Raja ni ri kwala ka mapapila tavele ya kumbe mi danko
8: DJ Raja na hi mingisela ku antswa hi ri laka sikunyani laha ene ti le ku hi dumeleni leto hola i vamhana xiphungelo wa jaha kwala ka sikunyani inkomu
0: Alright again va van'wani va tsala kunene vhele ka madyambu ya siku ra namuhla mingisero wa mina va ta kahle va ka ahiye maxini mingiseleni ri laka nkuri ka tomu Cecilia Ndlozi Schumann DJ Raja ni mikhesile Cecilia Ndlozi ku va kha mi famba na yena vhele mi ri landown ni teka nkuri la ka tomu la ndlela leke ni khese mingisero bya n'wana ni ka madyambu ya siku ra namuhla mingisero mi nga endla tana na wena rhumela kahle nkandziyo swa wena ni ka 0608 75942 elo bakon koma kona vele ka majambu lamona mbyele swa ku rona ni khoma u ri kwini ka nongonoko ku hlawuleka ne endlela yi lewela mixer wa jisara fm karati phela kahle ka nongonoko wa matimba 0608 75942 elo ni landza kona ka nomvara lewela mixer wa mina hi va karhi bula hi ndlela leke byela mina leswaku ri wena la nga kona u ni khoma u ri kwini ka majambu lamona ka nongonoko ku hlawuleka se nongonoko wa house of 20 hi ndlela yo yaleyo wena mixer wa mina ne onteka mixer wun'we hi bula la tilayinini lawa 0608 75942 hallo
9: Valoye!
0: Ya, kokwani ka veni!
9: Ya, chabak!
0: Yes!
9: Ku sala ni mbeyetela keke ka baba. Hela, 84! A ri nga namba ri chela ndlala.
0: A ri romani ka!
9: A ri va mina! mi twa ke chuma ka khalanga
10: yo ti makata kona
9: ting makata kona ani ri nwini wa viki nwini wa mweti nwini
10: a ti mara a mativa mara ani zanga swini hunde nyana ka
9: achi ha a ti buya he bot
10: kwala xikarhi ka viki vele
9: hiti 4 he bot
10: hi wa mune
9: hi wa vumune heyi
10: a mativa mara na
9: Matiba radio aku twakala mkhegula wa basikiri.
10: Yes.
9: Kutwakala mkhegula wa xihleko, kutwakala mkhegula wa sefo, kutwakala mkhegula wa pundu.
10: Kuri mani mkhegula loyi vele.
9: Kuri yena yanango. Hala.
10: Yes. Kuri yena na mara ni xori fambe kahle siku xemu.
9: Ku vulavula ntiyiso kuma na mina hari fambele swo. Na moya wa mina wa ha ri ndzeni ka ntsako na mbilu yi le ndzeni ka rirhandzu na hi leswo ni na tsakini ntaze juni leyi ku hlaya ka NC Milan ni sungula July yi tlhela yi ku fu hlaya ka August ku ta va se ku bebuliwa rikotse se ni ta va se ni kha ni tsakela ku bebula bot
10: wena mani
9: mina mana loko ni ku na tlhava nambarani yi helela kwala a ni fane ni tlhavini ni ku yomba vo makayela
10: iyo
9: a xi ri kwala ximomondi ya kwala hani wa n'wi
10: a xi ri kwala hani ne
9: vakokwani maxindzi vakokwani wa ku hlula a swilo yi hale hi swo ya leswi ni nga ndleliwa swona hi ti-4 a ni se tshama nchumu wala na misaveni
10: a ri salanginyana mara no vula ku
9: ku sala ri tata va ri tshama ri sele marapela a ni vukweledzi sukela ka munhu kwalaya ko we elisi ni ta ku tlhavela na mina na tlhaveliwa ta ni bebuliwa
10: na wa mina ku tlhaveriwa
9: na mina la ku tlhaveriwa
10: mi nga dona wa ri xam
9: ximana ni loko xi kha xi kula ni xi la ku ta xi la ku mama ku vula kokwani khosa
10: iyo xi fane
9: xiamfana wa mina na n'wina mlodzi
10: hayi mi nga vele ni khesa sine vingiseri bya n'wina hayi ni ta tlhava mi nga chavi
9: Janko,
10: leri sivo vingiseri ra mina ne ri leketa kokwani gaveni ne risivo ra kahle risivo ra koratako laha ri n'wunyamalala na loko va fambisa rona ne va kha ri famba rona vele ka nongonoko madyambu siku ra namuntlha ka madyambu lama nongonoko wu ta kahle ka wena na mina DJ Raja wa Muhaxi at the breeze of day again night now all right when we na ku ri tekateka njhani na ri va kha ri va khoma hi rona ke wena vingiseri rajisera fam ri ta kahle semeleriwa Master KB hi tirhisa kahle ku vula tibeli kahle sibra ra mixer mina karhi ruka nibeka laka nkaya timinetse awara ya nungwi bile mina the prince of the weekend night riperila leri va ri risive ka kwani gaveni ri tlangela n'wina ne ni ri tlangela n'wina na veri ma na SSL Smilan a leri ra n'wina lero mi

0: Iyo ara sabra kahle risuke kahle le kahle ndeshi sabra kona abako hey oh zidoro slenda nawo kahle sasane mbala 32 nimbala 30 nimbala 34 arenre nimbala 37 ayi swilo swa kona na wena vixiwa xisira fam ka madyamba siku ra muntlha a tiphina kahle vunanga mina na wena ne eka nongonoko hlalale ka ndlela leke wena vixi ro mina 0608 7594 ntirho rhumela kahle mikandzisi ya marito enta ka ri ni tlanga na le ka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo ku fana na lavawa.
1: Ahe, DJ Raja. Hina hi mingisela ku antswa la mugangeni wa Hamaskrala ka dzingidzingi la. Kokwana wa Mbali, nhlala mana Felicia hi mina danko.
0: Nemgezele ka mana Felicia kokwana wa Mbali, ha nemgezele xem hi ndlela leke. Ku na lava ka tlhela va kandisa na vona hi ndlela leke.
2: Ahe, muhaxa mina DJ Raja. Indlovu ka zeka ka jeni na ta mu byela ku hi mingiserini.
0: Yo.
2: Neleka ningisele na vamani tsake ngofu na tingoma tile ku cini seni ariye
0: la ka makhasa la ne hele ku hele mo one kumbe kambe hele kwi and kesa sinene mzaya wa mamume eya and kesa sinene ndlovukazi ya ku nga jane kesa sinene and kesa sinene brahmin and kesa ndlela le ku voningisele kahle kwala kaya na vamani mi xotana kwala kaya mona hayi swi ni khoma kahle ngolo ku miningisele madyambu la mona ke mix ro jisara fam karon vekela ka makombe mbirini ntlhanu timinetse wa ra ya nongo yi bile eka madyambu ya siku ra namuntlha just 25 minutes after the hour o'clock ni le ka madyambu lamawani hi ndlela yaleke mingiso ra mina vonanga byi kona ni le ka madyambu ya siku ra namuntlha ni ta karhi ni tlanga vunanga lebyi nga ta kari tiphina hi byona hi ndlela yaleke ni nga se ni nga ta vunanga a hi ti lava nga kandziyisa nakambe hi ndlela leyo
3: ahee DJ Rajo hi mi yingisela ku antswa hi ri kwala ka mapuvu kokwani wa dyona na ku hlula dango
0: e dango ni mikhesile hi ndlela leke kokwana ku hlulo eka madyambu ya siku ra namuntlha ke 0608 7594 2 ntirho rhumela kahle marungu lama wena ni ta karhi ni matlanga ne le ka madyambu ya siku ra namuntlha mingiso ro mina ni ta rata sabra kahle ni le ka madyambu lamwani ku va wena u tiphina hi rona eka nongonoko wo hlawuleka sene i house top 20 leyi u taka na mina DJ Raja washi the prince of the night ntukulu wa thamba na nkuzana nkuzana xikulu a ni tshama ko hi ndlela yaleke se mi ni rita kahle na king tsonga a ta rata sabra kahle kona mingiso ro wa jisera fam sim ra kona va ri vahundzi va ndlela ade pirika tsa sebra rona mix ro mena ro makahle ka king tsonga ri sebra rwane na ku mzerini ku mgibele swa endla ku randa va nghena ka weekend akuna traffic mina ka tsama nda ka microphone ri perela

Ya wena mixi room no saseka DJ Kwamza yalo hina kamba vuya kwa vana wena la ka nongono kwa ta xigaza ntsena kusuka kwa la ka hora ya nkai until 12. Steva musi leswa ku hi fambisa sweswi masiku hinkwawo loko kala ku fika mugivela un'wana na un'wanyani ni va tirhi na n'wina ni mbela vunanga bya xigaza byo hisa swinene wena mixi room no saseka. Ingaku ni ta famba na n'wina minkarhi yo tala endhawu ka tinsimu tinharhu leti ni nga ta tiba ni ta va ni kha ni pfula tiqingho se ni lava ku hi famba hi xilogene xo karhi wena mixi room no saseka hi endla nongonoko lowa xigaza ku va u kufumela xixika lexi hi u kufumeta yini ke hi u kufumeta hi ku nghena hi xilogene hiku ariyeriyeriyeriye Zawe eka GCR na DJ Kwamza ivi vapirisa vanharhu. Xilogene xa kona xexo loko u tsandzeka ku xi vula hayi kona yima u nyizela van'wanyani va xivula. Xingeta food xilogene xa kona hi ri angene hi ku ariyeriyeriye. Xikazawe eka GCR na DJ Kwamza. Swi endla tsena endhawu ka tinsimu tinharhu leti ni nga ta tiba sweswi wena mixi room no saseka ni ta pfula u nghena u kha u endla sweswo ni tekanyana vayingiseri vo ringana ntlhanu ro tsevu ni ba tin'wana tinsimu tinharhu hi ta va hi ri na nkarhi wo tala swinene namuntlha la ka nongonoko vayingiseri va GCR hi tiphina hi ndlela yaleyo ka ri mikhetsa swinene kusuka ka Raja Raja loyi a ri na n'wina le ka nongonoko weekend top 20 wena mixi room mi no saseka. Ya tamteka futhi loko ku ku 3 o'clock to 6 mina namuntlha ni chayisa hi 12 ani kongi from 12 to 3 swi endla hi Friday leswiyani swi endla hi ravuntlhanu leswo loko ku ku 12 ni tlhela ni koka up to 3 o'clock wena mixi room no saseka ani tolovelo wa swi tiva leswaku na khinula la ka nongonoko lowu hi ti legends risimu leri ni lavaka ku bela rona ra ku khinula namuntlha emadyambyini ya namuntlha i risimu leri kahlekahle ri nga biwa malembe ndzhaku swinene i ri 1984 va ha hlamala vayingiseri va titani va ha hlamala ku hi ri risimu ra kona na DJ Kwamza ku nyika rona.

nga tshemba leswaku risimu rero wena mixeri wa mno saseka ra Dr. Thomas Chauke and Shinyori Sisters ri na 42 years sweswi. Kume mune mbiri wa malembe. Kambe twana xinari xa kona leswaku xa ha endla yini. Ri tsavuli kahle risimu rero ka albumu liya yi nga thiwaku ximatsatsa number 4. Eke yoshi itiwi kushigono wena mixiri omno saseka. Dondisa kamkari yotala lesa kuloko ibona lava vanhu lava ibona kuinga kuva na vulema jokare va hlekiwe. Dondisa yini na vana lava hina loko vakha va huwa lomu ya switaratini. Kuri vanhu va mushaka lowuya loko va tshika va hunda lomu va huwaku kona swi nga hleki swivanani leswi. Munduku swi ta vuya hi wena. I'm going to go to the hospital.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi akiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Ya se Karluwani lava ku teka tiqingho ta n'wina wena mixer home no saseka ene ni ta teka tsevu wa tona bisi ni batisimu to ringana tinharhu ni teka tsevu wa tiqingho hi ta va ni kha ni fambisa sweswi ya wena mixer home no saseka ka hi tsundzuka leswaku hi hlawula ndlela yin'we ya ku nghena ka yona loko hi nghena hala ka tiqingho ha rhumeli hala ya ka ku mikandziyiso ya marito aye mele mweni mixer home no saseka Hey, swa dovani nga swi tati ngopfu.
2: Ku ta tsama ka xitambela.
1: Okay, ay ma perisene but masenya.
2: Mara hinkwaswo swi ya ku hava swi xuti hinkwaswo. Ay, mo he va sungurisa. Ku na xikwembu se ku ta tsama ka tinguvu manje la ni nga ta vulavula hi vona tsama ka tinguvu. Ay, sungula birthday ta valavayani va mbiwa wangu. Kwale ka makota kwa hayi namuta vele siku hinkwaro a ri vira vona ntsena
1: ina botumasanyana
2: kwalani a ku tsemeke xibelani lexi xo khavisiwa khavisiwa laya ri ka xi endliwaku hi vamhana anakaya lexi xo swiveka lexiyani ya na lavan'wani va havaya na vonavo hambie veka mani na vona va la hi swa ku ri vanhu va lavawani hinkwavo va fanele hala ka ka rivala halawani ku na mani brenda na vona a ku tsemeke tinguvu ku nga tsemeki dovana na xifambela ku tsemeke tinguvu leto saseka
1: kensile but masanyana
2: ya a ri zi nghene kahle mpela hayi namuntlha ni karhala ke mikwamulanyika namuntlha mi nga tibakuzeke yo vhala
1: a na khensa swinene mi sunguli kahle hi xilogene lexi ya ni nge te hi xi endla
2: a na nkulu n'wana kona mara a wu nga ta buza swipalni o ba tigaza tikhomuni ti je mikwamulanyiki namuntlha ku ta tsemeka xibelani na xibambela na dovani ah na n'wana dindhani hinkwaswo leswi hela kwalaho
1: no ni kesile swinene but masanyana
2: mhaka yikulukumba hi ku swi ve xitupile
1: danke
2: a hi kokeni mikwamulanyika hi ta va na n'wina ku zeki ya vhala ya xinela kwala henhla ka mbhedza hi kha hi tshomola matarasi ku zeki vhala
1: i swola mhaka ta madovani buti masanyana mi nga ti tatata ti ngopfu mulon'wini ti nga tshika ti mi bohisa boboyila la ka GCR hi swiambalo swin'wanyana he hi swa swihundla nyongo a swi tari ku vulavuliwa ngopfu mi le moyeni mikiseri wo no saseka ahe lava va twali ahe
3: Madame
1: Ari Ari Ari Boti Bujo gift goodbye.
3: Ai, ala foi ni na mitakala, mitakala kole ka radio.
1: Ni tokala ka radio tena.
3: Eh, a foi ni na mitakala kumbe yena ya kamile.
1: Ah, mina ni mitwa kahle ngopfu Boti Jo gift.
3: Ah, akala problem Madame isi, doni ka mitakala radio, mo famba na bona. Kuna mani nga tsakisa e mani vaxindzi i kokwana ku hlula kusuka laha gena a ti a kuna mani makhuvele loko duma misava hinkwayo jikelele kusuka laha a gena a ti eka mugangeni wa karhi voneni kuna maxutu precious tetu kusuka laha river plus ya mikotini bya kaai swi ni khoma kahle sweswo sesi maxini a va ne pfuma ngoma ti-tip ti-tokobayi kusuka laha tikweni ra ka mswani Ndabu kamsa mo isturo lo shosendele ka ungal malume ishini makwamula nuku hite Tungwana ba
1: Shangwa nomi shi bili shi logen eh godi jo
3: Kokwana
1: Banane na leshi aningeta ingena isho onana munda Shangwa na shi logen na shitwa ah mi shi bigu saseka ngupu
3: No fika nyana sisi wakungena mbutu wa shenya
1: isho kwa shaku mula ule kwa rie shi gazawe eka GCR DJ Kwamza Ariya, Hey, mele mo ni mixer room nusu seka.
4: Ari. Kuna papa nsongo wa vana anga veri I Judas 184 ina man va birthday na ntukulu wa vona nkoka makhuvele mara sweswi swi tshama a PLK sweswi ivi ni tlherisela marungula ka Bold Joe gift ku buy le ka Mswati a va ri na mhani makhuvele lavo duma la Giyani section F la amugangeni wa Rivoningo inkomu
1: inkomu yi khensile swinene na ku va mungheni hi xilogeni xa madyambu lawa mhani makhuvele
4: danke wo ngetela hi swikoti
1: hikoo ku swi kota ka kona sweswo
4: danke
1: vonelo ni ku byela ku vayingiseri va GCR lava talaka ku nghena la moyeni ha va vuli vayingiseri hina laha va vula vahaxi a swi imagina siku rin'wana va rhambiwini va mhani makhuvele kutanani mi ta haxa ta xigaza va fanele va swi faka raja va swi nyanganyisa ahe
5: halo
1: ariyeriyeri
5: na valume seta GCR
1: ina
5: mchavi Martin la kamswana.
1: Oh, Martin la kamswana. Ina mani mi perisa va mani hey, Martin.
5: Ni perisa Joe Gift Kubai kwala kamswana. Ni perisa na Tsepo Kubai kwala kamswana. Ni perisa na mana mina Tesilia la regelisa salama.
1: Ina. Na kenza swinene hey, Martin.
5: Martin, la kamsa.
1: Iso, danke. Ya, loko wa kuijue na Steve leso kileka nongo noko wata shigaza. Ntena laka GCR wena mixi room no sazeka. Auku maku nongo noko, playlist yungwa nyana. Auku nge ikumi kasu nguani stitch. Ikuma tena kwa laka GCR wena mixi room no sazeka. Aye mele mo ni mix room no saseka. Ina.
6: Minjani malume.
1: Malume va pukile minjani n'wina?
6: U pukile malume.
1: Ina man mi perisa va mani mi ri mani.
6: Ala ka mkoma ya tsiso. Anda perisa. Bottom Judan Judis, level two, man from Alman Girl from Warriors that you're teaching a
5: good best day. I want to do my little
1: one. But seeing when I'm a god, I mean, I'm going to lose.
5: He's a god, I'm a god.
1: Ah, okay, in a person, Judam Judis.
5: Namaste, I mean, I would take it to issue better rest to only the Shia and Jovaka, Rafa Chinayana.
1: Eh,
5: Taku, Mana Kurevi. Kole Giyani section F. Na mina ta ka shi bala ne sa ma rombo le shi ani. Uti no. Malume. Ma shi wa ka ta shi mina. Ai na mina ta la na ti ta ma kloko.
1: Na ke sa ne na ma goda ta isa ka la kam komi la.
5: Am na ti ni malu.
1: Mini bini ma goda mini bini
5: seri.
1: Thank you. Ya la vangena ku swiswi va gimeta vizin party simulator tinaro ni nga vula tona wena mix room no saseka. Eh, ni le moyeni mix room no saseka.
7: What is he?
1: Hey.
7: Re Vasco, Nicoletti F. Kuli. I'm Bangan Warwuning, Man Makuvel, Vasco, Ramin, Alaya. Even Niku is. Let my love, my God.
1: Oh, me want to eat a little of Angana, my God.
7: Even if we in Manimilu, a campambo.
1: Thank you. See, I'm not doing in the LA when I mix it in warm. And the LA, you're simply Suga, Doctor Sandlin Chavalala. Sala, Mashi Hotet, Osanisha.

loko se va kwatile mani hulu la wena mixer room no saseka ku la hey lo wa nuna wa mina nuna un belo wa shamagezi ndu wena u tiku tani ba xitina wena wa yellow bone hinkano Dr. Sandlen Chavalala valava wena mixer room no saseka va hetela ku na risimu ra rero ra vona ra ku saseka swinene ra ringa thiwa ku xihote tosani makuna mhaka yo biwa hi mahote tote wena mixer room no saseka i rin'wana ra rixaka ra hina la tikweni leri hi faneleke ku va hi karhi hi ri tonipa hi karhi hi hanya na rona swinene wena mixer room no saseka se vo kombisa timhaka ta ku haya kahle kahle lava hi vo va nga na nhlonge liya ya ku basa liya wena mixer room no saseka loko va karhi va ri tirhisa la ka risimu leri ra vona la Dr. Sandlen Chavalala ya tatitwa tisimu la wena mixer room no saseka let

Vagimeta hi ndlela yaleyo buti ready wena mingiseri munhu wo saseka va ku vuxaka wo ti endlela ene mpela vuxaka wo ti endlela wena mingiseri munhu wo saseka loko u kha u khomana kahle na vaseveni wa wena na vanghana va wena mi pfunana lomu mi pfunanaku pfunana kona wena mingiseri munhu wo saseka ya lava vona Dr. Sophie la va yimi ku lungha endzhaku ka risimu leri lava ni kha ni teka tiqingho ta n'wina mu pfumi kha mi lungheka va ku social media ni ri teka ka single ya vona yaliya ku humakuela ka gaza ka tika la aka social media va twa vanhu va kha va dlerulelana hi marito DJ Kwamza mina kwalaka nongonoko wa ta xigazantsa.

0: Avela funeral services. Nhlahlambanzo wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B 2200 rand ya grocery. Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Skosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePalamente Street opposite Botley Store kusuhi na Ravirintshwa. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa Limpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services a yi teki chance. Eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Ahe, milimo yini mixi room no zaseka?
2: Oh, zai gazata be.
1: Mishi bamiri kwi shilo geneleshi.
2: Oh,
1: shi momondi, ai, bate va swi swa kondo. Ani tindlavela ti ku tindlavela ti kwapfiwile hi xirhaminyana se a ta ha twi swona mani.
2: Ai, karhi lowu ka wona ta hatla tindlavela vo tala hantle ndzi swona. Mara mpfukisinene.
1: Hi pfukile minjhani kokwana wa Junior?
2: Hi pfukile. O hi va xuxisa.
1: Himpela mi sunguli kahle hi xilogene lexiya xa matimba.
2: Ndangu mama Maria n'wadekeni mhana mdona ni mitini. Ivi ni ya teka lave le mindhuneni bya n'wina leyi ka Ephraim Makamu le ka Ngove se mbasani n'wana Marpoa aiiseni Marbavu Chauki aingaralume aiziseni vanhu lava a va xixisiwa hi kokwana wa the Junior i ximomo ndiya i xitekete
1: teketa xi hlayiseki la kaya ka jilongo laha
2: bot ife ni la ku mi tiyisisa swin'wana a hi ri na nhlokomhaka ya swona tolo swa ku phamelana swakudya leswiya swa khale seni ngo le xitaratini xa ka leyi na nyamutshana leswi swa ha hanya ku loko ku swekiwa swi swekaswekani ka phaka ha phamelaniwa a swi hala tiwi swa dyiwa
1: swa dyiwa swi yisiwa ka vamakhelwani
2: se ni la ku mi tiyisisa ku le mina xitaratini lexi ni nga bebuliwa eka xona ka vatswari va veleki na sweswi swa ha tirha
1: swa ha tirha mpela loko ku dlayiwi mbuti va phamela va yisa ka lowuya muti va phamela va yisa tihove swiyiniyini ina
2: a ni tlela ku mi va mbhoni ya mina hi ku a ni loko ni vulavula vese swa mina
1: hayi a swa swa n'wina
2: mi
1: vulavula ntiyiso ngopfu sweswo hi swona vu Afrika swi lavekaka
2: ma swi vona n'wini
1: hi swona
2: Hambi swi ri tani mi yingisela kwantswa kwala tikweni ra vasivari tiko ra vahleko leri ka nkarhi wa sweswi ri khomu hi bojoni vo ri kahla mutini mi yingisela ni ri mutini wa kwakwa mbileni
1: ina
2: ielerisa ximutiwa xa kwakwa mbileni na jinije
1: ina
2: i ximomo dya i xitekete hi sweswonasweswo
1: hi sweswo na sweswo
2: eyo
1: wena vixiruro swo seka va vulavula hi hosana John Jilong hi hosana yin'wanyani ya matimba swinene aka ririmi wena mixi no saseka va tsakisa ngopfu kulukumba lava loko u kuma va kha va vulavula timhaka ta tiko aye milimoyini mixi ro mno saseka Ina.
2: Da spesera nga sister vili ya kumbe ange ya mapapila.
1: Ina.
2: Aka chikokovedzwa nga mashudu gracious mphepu ndi ane vare pa plus.
1: Ina, danke vo gracious ha mi hlayi kahle kumbe sweswiwani.
2: Eh chikokovedzwa na ndi tshikori kumbe kumbe.
1: Kumbe kumbe.
2: A take up ri ne KD Gina.
1: Eh, ha sweswi vha hlayi kahle 100% vo gracious.
2: Da, ke malume efi.
1: Thank you.
2: Bye.
1: Bye bye. Selemune sis. Ivini patinjamba. Ile ka xigaza ka GCR milemo yi.
2: Ra. I'm telling sako 1 o'clock mbangopo. Ah, no sungula ku nghena na ka GCR na muthla mina.
1: Mo sungula n'wina.
2: Ni tshombi ya kwala ka Hassan Kambalati.
1: Ai, ah rito leri mani ri kahle ngopfu ro sungula leri.
2: Ni vulavula na sosi ma vatswa kwala ka Hassan Kambalati.
1: Eh.
2: Ichi mo mo dia xa filmo ma Khosan Matevula.
1: Ina.
2: Ku suka kwala location ka kwa matatani mara sei kumeka kwala ka Hassan Kambalati.
1: Eh.
2: Ah, mo min sungula ku teka ximintwana xa kokwani mpileni kwalano.
1: Eh, le ka Jilongo leyi.
2: Kwala Jilongo kwala ni heta ni teka Mani Sophie kwala ka mapapila.
1: Eh.
2: Ni hetisela hi ku teka Mani Mahori.
1: Eh.
2: Oh, kwala mi vulavula na yena Sophie Mavasa kwala Kambalati. Ni tele ntsako ni ku a riye, riye.
1: Amukela sesi Sofe, bani Sofe.
2: Danku.
1: Ha mi hamba minghana rito ra n'wina ri na matimba mani.
2: Ngopfu sweswo ka.
1: Hi swona.
2: Va tekeni.
1: Danku.
2: Danku.
1: Hi swona. Le ka ta xigaza laha wena mixerin wu saseka laha u nga na mina DJ Kwamza malume if if rama wa tshama kuwa mole ahe melemoyeni mixerin wu no saseka
3: Yo matotwani kwala ka matotwani kwala ku tshwa yena na mutela ku tshwiwa
1: ina man ari hetisela kha ti phina swinene
3: na tsaka ku tshwa yena ku khala ngala muda da bo kwala ka matotwani kwala
1: ho vati vata da khek
3: ya vati vata ri tsaya mana muda khek kwala na va boto wa da va ri ko kwa na va le kumalanga na va vandedi va ri kona kwala na aba rekona kwala ka matswana kwala
1: ina
3: ndabe le kumala ka rekona kwala ka matswana kwala
1: ah na themba ri diwe ku saseka khekhe ra kona
3: eh siku leka matotwana mi tsakisaki ngopfu xena.
1: Ah, khensa swinene ku twa sweswo matotwana.
3: Ya ni kombe ku va teka nyana vambili vanharhu.
1: A mi ngo va teka hi ndlela liya kasi.
3: A ni ngo va teka leswaku mudlamisi a ri hlamusela.
1: Okay, hayi va ha tisiseni ke.
3: Alright, ku na mhana mina i n'wa ta n'witi matotwana kwala ka matotwana hinkwala. Ni ku mhananeho va leswi a ta fika kwalaya ka manghena.
1: Mhananeho.
3: Mhananeho. Ni kombe ku hetela hi yeno jamani pele ka jalen tobe kwala ka bhunga xaki. I matotwana ku vana va ta hikwavo lapa. Swi kombe ka nyi va xiki leswi swi va ri laka hi swona.
1: Ah, hi na ku va ku mi vona mi tsakile matotwana. Ipela ta kingo halalalalalala. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Salelo e bangwane se swia. Hey, se yini la hlekelo hi number aliya. Oh, ba 2. Yeah. Tanani nwe na vambere minga sala ni miteka mingena ni kota ku ya mahlwina nongonoko. Ende ka xiphemu xa titengo hi nga ku enda vani kha ni gimeta sweswi senta vo yani kha ni nghena hi lava vanga rhumela marungula. Va kumeka na vona va coveriwile. Aye mele mo ene mixi room no se ka.
4: Pele na ba shuma lo.
1: Ari malo.
4: Ari.
1: Hey, fukile minjani. Iko kwa ndabeni.
4: Fukile balume, fukile le kutwane. Kata shitsonga na kona malume ko kumla nyike.
1: Iko kwa ndabeni.
4: Tena mo ene bo bana ro ke. Tebe ri pela ka mhana mbeza mashi. A B9, sweswi ni va twi va ku veleka ngove ri perini ku hambana. Ni ku ri perini ka mhani maxindzi kokwana wa ku hluli n'wingi wa bava ri perini ka mhama ka. Ni hetelela hi kokwana wa ntsumi mhana mhumaza mhana anakanya Miss Machele. Ni perile mhana xilaveko ni perisa hi kokwani Gaveni. Nikola kama kasha
1: ari kokon gavi comedian kokon gaveni wena misiro mno saseka vanhu va misaho swinene lawa fanele ku loko ri na mhlengeletani ya GCR va kumeka ku va sele ni va nga sali a va ti loko ri na mhlengeletani kwala xitichini a va vi va ri kona vakokwani Gaveni a ri hinkwavo loko hi va twa ho hleketa tigetle leti le dan'wini ra ka makoxa le hi pfaleleni mingiseriwa mina saseka n'we mi nghenaku sweswi ri pfalekini riqingho ra na khani ku va hi pfalela ku saseku. N'wina mi nghenaku sweswi hi pfaleleni lavaya va network yi va retisile. Na rito ra ku saseka ra matimba
5: mana
1: hi pfukile minjhani na hikwahikwahi ariyariyariya GCR ra Touchgas
5: GCR ra Touchgas
1: na DJ Kwamza ka
5: na ma DJ Kwamza
1: ni na mani la
5: mani va ta ku tlakulatlakula nyana
1: a va tlakuli ku tlakuliwi mpela.
5: Ni na lweyi wa thula mabihani la ka hlaniki la na moswimoswo tatelela hi nsati la nkatanga mevisi kwala ka hlanika ni a mina disnepe simba hi rosi la ka hlanika pavementeni.
1: Okay, la pavementeni la.
5: Danke.
1: No, a khensa swinene hlayisekani man.
5: Na n'wina mi ti bisa sweswo.
1: No, na khensa swinene loko ti ka timi. Danke. Ya wena mi xerosa seka na ri ku xaveleleni ka network ya mina ku yi endla nyana swin'wanyana ya mixongwe na mi nga ta kumeka mi kha mi kuma ma fika sweswi hambiloko ku ra ni pfaleni mi nga va na nkateko wa ku va ni ku ni mi gajela no ku ayini hi ku na ri ku xaveleleni ka netiweke ya mina laha mi le moyeni mixerosa. twisiseka o lava va nga rheta ku sungula lavo ri le ku va alili riqingho ra vona ni tivi ku netiweke yi endla yini lava nga kona vuyani futhi hi mingiseri n'wina saseka ingaku mi fanele mi hi pfalela n'wina swi fanele mi pfala n'wina mi nga ku rhetarheteni sweswi a swi nga ka hi nga mi pfaleli handle hi ndlela yaleyo eyi mi le moyeni mingiseri n'wina saseka va rheta nakambe swi ri netiweke ya yi le ku va chingheleni swinene lava nga kona ya weti ni ya mahlweni ni mi nyika tin'wani tindyamba ta ku hisa swinene va kuma ku tin'wani leti ni mi belaku laha a mi se tshama mi titwa kahlekahle ni le ka xiyanimoya na xin'we mo titwa kwala ka tirhadiyo ta hina laha kwala ka GCR wena mikiseri wa mina wo saseka ya na ri vona leri risimu ri ni ri hoxa xipotwanini ri lava ku okay ha sweswi ri tshamisekile ri ta kala ri swi endla leswi ni lavaka swona ni vulavula hi risimu ra manike lowu nga ri siya cawuke kusuka le ka mutiti tipulanje va ku mahinyahinya etiphineni risimu rero wena mikiseri.

Ya kurisiya cha o ke aloye wena mixiro wa mno saseka ku mahinya hinya ala wa wansati la u tshembisiwile tilo na msava empela u tshembisiwile hinkwaswo leswi nga kona la msaveni le wena mixiro wa mno saseka ko ange pfumali nchumu lo swi ya ka timakata bonding u ta yendlisiwa fika ka timakata swa le milengeni u ta mbala swa mavito hinkwaswo leswi ya swi tshembisiwile swo fana na sweswi wena mixiro wa mno saseka avutongwini va hi dyondzisa leswaku loko hi tsakile ku tlula mpimo hi nga ta le ku endla switshembiso hiku a hi nga swi fikeleli swin'wana swa swona leswi hi talaka swi tshembisa hiku va ta fika lava hi vutisaka va ku bapo leswi ya mi nga tshami ni tshembisa ku mi ta ni xavela yini yini leswi se swi nga ha humeleliku swi endlise ku yini ku twa a va twile nsimu ra DJ Mfundhisi rero leri kusuka le ka Nghezimana Nghezini City DJ kwa mzaimina kwalaka nongonoko ta xigazantle.

0: ku ri DJ Mfundhisi yaloyo ya ta ku na risimu leri nga na ntiyiso wu kulukumba ngopfu wa swa la vuton'wini. Wena mikiseri musiseka ku a hi mikuli hi mikarhi yo fana. Van'wani va kula va ri na swihi swa kahle emakaya ya vona, se u nga ka u nga phikizani na vona. Loko u sungula ku tirha mi tirha swin'we, kuma ku yena wa ku maneja ku hatla u xava movha, yena wa ha langutani na ku hatla u endla ti-foundation kaya u aka yindlu. Leswi swi ku tikiselaka swinene laha xikhwameni wena mikiseri musaseka. Kuma ku ha langutani na ku tlhela u languta vamakwenu va wena leswaku u va phuxa na vona va ya le henhla leyi. Kuma ku lavan'wani u lavaka ku phikizana na vona i rikotse le ka vona leyi. Gaza a langutana na swona sweswo, mali ya yena u yi tirhisa hi ku rhandza. Kuma ku vatswari va n'wi akeli khale na ndhawu ya ku tshama ka yona.
1: Loko na kula timpahla no siyeriwa na timovha ni xava to siyeriwa.
0: Hi twa xirilo xa kona ku loko ni kula ni nga swi tivi swa ku na ya vhengeleni ni ya xava mpahla yintshwa na no siyeriwa hi vamakwerhu wa mina. Wena loko u kurile u nga swi veki mbilwini sweswo swi za swi ku karhata swi ku vangela na stress. Ende ka timovha tekela enhlokweni leswi wena mikiseri musaseka, loko u kha u xava leto siyeliwa i to ta kahle ngopfu letiya. U kuma ku tiendliwe swilo swo tala ngopfu leswi kahlekahle ti nga huma ti nga ri na swona loko ti ri nyuwana garage. U ngeteliwe swilo hi vanhu valava va hanya na tona wena mikiseri musaseka. Vunanga lebyi leswo chaya vunanga lebyi ti vekeliwe ti sabuva. Kuma ku a ti nga ri na swona swilo sweswo loko ti huma le garage leyi. Wa swi vona ku i bagage.

0: ri tirhi mali me ifi mina ni cina ni ri ka nghove mara a kaya ku ri ka makoxa a B9 i mana Marvelous danko
1: danko mana Marvelous kusuka kwele ka nghove
2: a rie riperile ka mhani maximbi kokwana wa ku hlula la giana section a na mhani makhuvele la ka ndhambi wa dzumeri la ka ta botrich kati va kona va kona swa kala a didasmal like la block tree ka muninginisi a va ri na kala xaka i w manganyi me ntshama kati ku rileka ku ni khensile DJ makwamu la wusiya mina ni boboy ariyeriyeriyeriyeriyeriyeriyeriyeriye DJ Kwamza ri perile ka mhani maximbi kokwana wa ku hlula laya giyani a section a laya kati ku na mhani makhuvele laya ka ndhambi wa dzumeri laya ka ta botrich kati va kona swa kala a didaswa ka maleke la block 3 aka muninginisi a va ri na kala xaka i w manganyi me ntshama kaya tiko ri le ka gongo ni khensile DJ Kwamza wu siya mina ne boboy
3: Ariyeriyeriyeriyeriyeriyeriye Shigaza shigazeri Ni recessness ta queen of Limpopo ka home mangombe kral Ni teka na sis basan ngwana manphosa ka ngobe Ni hetelela hi sis Brenda Muremi ka rivala Ni ra ifambeni ya kwele ka mchipisi ka manjajani Ya da keke makeke makeke moyo ni ninki ka mchipisi mayini Tavele akumbe amirambako. Danko.
1: Danko, tavele akumbe. Ah, kumbe mitakuma na swigugu kwele ka va mani jajana.
4: Ni kanuka ariya ni kombela ku ya teka kokwana wa gweva ni kwala ka thomo kwala. Ni ya ni ya teka mansofi vuxaka bya gobo kwala ka homu 14A kwala. Ni famba ni ya teka papa makapuli kwala ka xikukwani kwala. Loyi a va teka i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
1: mama Albi kusuka la ka xikukwani okay
5: no mara wa mga boy bot masenyani mara pembe munhu loyi va nga va tshamaka na yena emukon'wi wa mina vona emukon'wi wa mina ni kombe mini boy la bot masenyani vayingiseri va GCR va boheni va vula njhani xipfula dokete xa inani xa maseve va boheni loko mo ka mi nga va bohani hayi ku ta ku onhaka
6: ririririya DJ makwamukwamu kombe u nghena na vanharhu a nghena na kokwa risima ka bode a ve ni nghena na bo na ni nghena na mukhaya wa mina mani mariya maxanganyi ka maxanganyi ni nghena na kokwa mbali ka dzingidzingi a va nghenisa hi mani game mathevula kwala ka maxanganyi leyo sungula voice no tani yo kwata but masenyana a va hi a va hlamuli swona
1: okay kensile mani gele but masenyana mi swi twini leswiya ni nga swi vulaliki i kombelani ku rivaleliwa ve ri tin'wani timhaka mo ti boxaboxa njhenjhenje a kumbe byi dlele nghala sweswi but masenyana a va ha ri ku ni twini loko mi ri ku ma ha ri ku ni twini vuyani kumbexani mi vula mi kombela rivalelo kwala kumbe swi nga endleka va nga mi bohaboha loko ku ri vutshika ta mi boha but masenyana timhaka letiya eka hi tibula le ndhaku leyi ya ni kuma na lava mi yingiseri va ku ariyeriyeriyeriyeriye xigaza ka GCR malume makwamula ni kombela ku va perisa boti Foster Sithole ka ndindani na sambu a ri singa na papa nyunyu khakhala a va perisiwa hi Ivan Chuma la ka ndindani no a khensa swinene vuyingiseri byo lebyo loko mi kha mi nghenelela le ka nongonoko
7: xiumba xiuma lume efe ya mati va ta baka hiya mi ndla swona hina hi nghena xigadzeni ri la hi fa hinkwenu manjolayetini hi mina inkomu
1: inkomu inkomu inkomu inkomu inkomu ya marungu lama kona ma hlayinyana lama ma nga ta ya lako kandziyiso
7: epfuleleni ri vantina na hi laha ku nghena sorry malume kwamukwamu a hi nge ngheni hi nkulungwana mara hi kombela ku va ya nghenisa ka xigaza
8: kuna mani mari ya ngwadekeni la kahlaniki ngenani mana mina xigazeni ni boha xibelani ni kokwa wa the junior na n'wina boha ni xibelani mi cina mi ni to mphokotela ivi ni ku ni nghenisa na mani na muni ya ni ya nghenisa na kokwa wa xingwavila ka xihosani na n'wina nghenani mi boha xibelani ni ta va ni karhi ni mphokotela vanhu lava hinkwava na mhana xihlovo kusukela tikweni ra le kule eFrance mi pfala hi huma hi ku gandla
1: mhana xihlovo loko hi tshova nawu wa nongonoko nkarhi wolowu taka swa bohisa la ka GCR va ta mi boha va mhani makhuvela loko mi tshova nawu wa nongonoko namuntlha hi ku hi nghena hi xilogena a ku na excuse la Hey, netiweke yi le ku aleni rungula ra tivi ku ri ta ri ra mani ri le ku aleni ku ri download okay kumbe ni ta ri ringeta nkarhi wun'wani kumbe yi ta yi tshamisekile network ya na va vona ntlawa wa xinombelani sisters kusuka le ka xigamani va yimi ku lunga wena mixiri omna saseka mi kona buti obri nkuna na va hosi xigamani va tsaka hi ntlawa lowu wa vona wa matimba swinene va ku a ni rivaleki va vulavula hi tatani Exxon Maluleke lava va nga etlela vurhongo lebyikulu enkarhini lowu hi nga ka wona wena mixiri omna saseka

0: Jaa, kun riittää oma timpaasin nääneen, sinun pelani sista suene, miksi romsa sekä lai, vuonna kuva, man felini balojina, mani elsi sua pela, jaa, kakava peji ja albumia vuonna liä, jaa, tuwako 5 rand. Se liä, kuri bonus track, kuja elisi vanga suviki sashi sona, kuri va kensa tatani, eksun maduleke lava, isi eke la msavinu ena misi. Romno saseka leswaku va hi siyile na ndhaka yeru va hi dyondzisile swo tala ngopfu mayelana na swa vunanga wena mixi romno saseka.
1: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa. Kasi vula ku pfaliwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabazinde, mabona, hozahoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambananahambanana. Hi tlhela hi mi khomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana. U nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi a Giyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe.
2: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand, i kuma 10,000 rand, 8 rand, 15,000 rand, 100 rand, 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand, i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120,000 rand, 170,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000 rand, 180 u ti kumela 20,000 rand, 220 u ti kumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi na va sukaka ka 0 to 21 years na age extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84. Kasi loko hakela 200 rand i ti kumela 10,000 rand, loko hakela 250 u ti kumela 15,000 rand, kasi 350 u ti kumela 20,000 rand, 400 rand i ti kumela 30,000 rand. La swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64, kasi va kusuka eka 65 ku ya nghena ka 84 u hakela 220 u ti kumela 10,000 rand, 270 u ti kumela 15,000 rand, kasi 370 u ti kumela 20,000 rand, kasi 420 u ti kumela 30,000 rand. Kasi waiting period ya refra isuketani i 6 months. Eka refra mhangu wa movha ku hava waiting period. Loko u claima mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena. Ti tsariseni sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757. I nga tlhela u hi sendela email eka admin@shibasa.co.za.
3: Na Malume Efra, Malume Efra, Malume Efra, Malume Efra.
4: Haria GCR. Kasi gaza na munta hi mudivela u nghena na vanhu ari ntsene 13 leti mina nga nghena na mavona Edison yi ni kumeka le a vuhehli ni ta ni ta nghena na i mama Kins vona va kumeka leyi a ri singa view leyi ni ta ni ta hetelela wa mbili na moya yi ni musa hosi yi ni kumeka leyi ka ni savulani emugangeni wa tana kahle le vanhu lavi nkwamaxi avangena xilahlari xa dzambukini ni ri la sadana lonje ni tirhi la danki Mr. EP.
0: Ya ku nga va ku ri mani yaloyo a nghenaku hi xidumu xexo loku nga ri Percy Boy. Tlanga leswa Percy Boy, Percy mfana wena mikiseri mo saseka va ku tingi tihomu.

Ya go risimu ra matimba swinene ku swa ka vimba mkhwama wena mixiro muno sitaseka va ku hlawola vangana. Kwala ka mudivela wo saseka wa xikwembu. What is 6? A June 2026 wena mixiro muno sitaseka ingenile kahle ka nhweti leyi tlangelaka vantshwa. Hai ba dondiseni na vantshwa lava kuri a va ti hlawuleli vanghana lava va nga ta va na vumunduku ka siku na vona. Va nga hlawuli vanghana lava va vayisa ku ekuloveni. Vanghana vo va dondisa ku dzaha tinyawupe. Hai vanghana va ku hlawuliwa valava hi vantshwa. A swi tiva leswaku vantshwa lava va pepetseka ngopfu a va se swi vona kahle swa vutomi ku swi biha ku fika kwihi. Va twa vimba mkhwama va ku mina ni hambanile na swidakwa. Swidakwa swi nga ku yenga ku u nga yi na le kaya u tshama u ri ku nweni vusiku hinkwabyo. Dzumba swin'wana swi bihangi mara swi biha loko se u kuma ku se hi nga ha endli na leswi hi faneleke ku swi endla lomu makaya swi hi dyela timali leti hi ku tsakisa vanhu van'wani njhe wena mixiri wa mina u saseka. Risimu ra Suzi N'wachavalala rolero kusuka le ka Mulamula leyi.

wansati laha wena mikiseriweni wo saseka lava ku thelela ka nuna wa yena lelaku mhani wa yena ku mhani a hi dirile mahinyahinya swi ringene se ni la ku tlhelela le ka luya wa nuna wa mina luya u ri Susan n'wachavalala yaloye wena mikiseriweni wo saseka kusuka kwahalaya ka vamulamula kwahalaya kusuhana na le potani tsakisiwa hi mhaka leyi a xavelelaku hi yona laha wena mikiseriweni wo saseka ku ni vuyile bava vanhu ya papa kona yi chinga hikuva hayi khona u ni tshiki ku vava ngopfu tlhelela kwalomu u humaku kona se loko a wu nga sata ku a se ni ta tlhela njhani mara malike hambi ni fumbarhelisinyana hi ku ni swi twile ku se mina machangura n'wini ni nge pfumeli no tlherisa sweswi ximandlamandla mpela mi nga ni khomisinyana nakantsongo

0: Ya ku risimu leri hi dyondzisaka swinene wena mikiseri u n'wi saseka leswaku loko hi hambana na vanhu lava hi rhandzanaka na vona hi nga suki hi endle vusopfa lebyiya bya ku va hi vulavule marito man'wana ma ku tika ngopfu u chingela munhu ku wena u xikrepe u nge ni endli nchumu wena u nge ni vuhlayisi na nyana a wu type ya mina wena u vona marito ma lama muxaka wolowo loko se vutomi byi jika hi leswi u tsandzeka na ku ya xavelela hi ku vulavule marito man'wana mo vava swinene 11:30 nkarhi sweswi wena mikiseri wa mina u saseka kona kwala ka ta xigaza ntsena laha u nga na mina DJ Kwamza Malume Ephraim Masamakwamuli sweswi vuxika ka titimela vanhu ha ku rhandza na ku endla swa tihogohogo se mi xiyaxiya n'wina vurhangeri bya matiko ya ku hambanahambana ku vanhu valava va fikaka va gongondza kwele kaya kumbe kwele vuhosini va ku va lava ku endla swikolo leswa tihogo leti va na mpfumelelo na va na vuswikoti na va na maphepha ya kona na kumbe vo tiendlela njhi la ta mi bela ritsimu leri sukaka tsumi xindendefu kusuka le ka Nghezimana a ku hogo ya le Joni ti yingisela kahle lori kha ri famba ritsimu leri hi twa ku timhaka ta hogo ya le Joni ti nghena hi ndlela yihi teni risimu rero a sungulaka xindendefu hi ndlela leyi
1: lamuteni hiwe mfana
2: Vari mlava yine
1: uda zwe unganga kana zwe profeta
2: vari mlava

Ya kuri risimu leri ringa endliwa special ka vanhu lava va tekana wena mixer wo saseka kunga kuna na mkhavele va ku famba tshamiseka ri endliwe kahle Oscar Makamu na Majuvani sisters wena mixer wo saseka ya ni va bona na lava nga tala ka lexa Facebook wena va hlayela marungula ya vona hi rivilo ra nyoka leswaku loko ni chayisa laka romna nkoko 8 minutes to 12 8 minutes to chayile ni va ni hetile leswi ni zwa marungula lawa malaka lexa Facebook wena mixer wo saseka ya na va bona vafundi vo rasta mkumela vako he malume hi swin'we ni ri kwala ngwenani ya temeli kha Jamaica street khanyisa xiseka ko hi swin'we ni ri la ka Thomo Ronaldo Junior vako hi swin'we ni ri la botsolini Gwenadi kha xani ako hi swin'we ni ri kwala mahlokongwe vulovitu no akensa swinene vuyingiseri byo lebyo kwalano vulovitu tu ebe ni kuma na Wisani Richard vaku hi swin'we ni ri kwala ka home 14C ni kuma choice wa le Shawela aku hi swin'we ni ri kwala Sandton City akaya ku ri Shawela block 23 ni kuma na Pitas Mathusi aku hi swin'we ni ri kwala ka Thomo Malume ebe ni kuma na Mahlatsi Matlou aku hi swin'we ni ri kwala Pretoria Soulsville kaya kureka Dingamazi pavementeni ni kuma na Dzuneko Olga Sambu na hina ku hi swin'we ni ri kwala ka Dzingi Dzingi na ku ni xeweta sesi ladies Maida Sambu Manskrale ni kuma Nesku na va ku hi swin'we ni ri kwala ka Dzingi Dzingi xitomanini swo swi sasekaku swa ku ngetela na ku hi le xitomanini ivi Mani Makhuvele Grace va ku hi swin'we ni ri kwala Gandlanane ka Khani Timan Mate va ku hi swin'we ni ri kwala Risinga View cheke Khensani na hina ku hi swin'we ni ri la ka Mulamula Majampa Road mana ndzima.

Khomisani Mukhurumbi Maluleke a ku hi swin'wini ri kwala ka nhlaniki a khigela nguvu ni nga suki ni tshamisana ni swa sweswo va ri yini mi nga suki tshamisani sweswo na ta Tovo wani def ni ramuada a ku hi swin'we ni ri kwala elimimpheni ivi ni kuma na vachada vambirhi va ku hi swin'we ni ri kwala mbilu chidawulu masindi madzivandila a ku hi swin'we ni ri kwala chakhuma maguvuni patuchedzo master munyayi na yena a ku hi swin'we ni ri kwala khubvi khanganama Pet K a ku hi swin'we ni ri laka homu 14A mana ri basile va ku hi swin'we laka nongonoko ni ri laka mapuve ivi ni kuma na Tsakzen Ramano va ku hi swin'we ni ri laka mapuve mugangeni wa xitsavi hi kuma na Vongani Chauke mapapati va ku hi swin'we ni ri madyambu lawa ni ri laka xitlhelani va ku ta poroma Bennett a ku hi swin'we ni ri kwala ka dzikula ka chukele Calvin Makananise a ku hi swin'we ni ri la chimbufe Hanani Gembula va Moiteri Milicetis Thivela na yena a ku hi swin'we ni ri kwala na Kape Vulovedu Angel RSA Baloyi a ku hi swin'we ni ri la ka Thomo 22B ni kuma JB Magulasava Mthondolovani Baloyi a ku hi swin'we ni ri kwala Xivulani ni kuma na Khalanga Titus Matebula a ku hi swin'we ni ri kwala emgodini mapayeni Boots Muhluri Matsilele a ku hi swin'we ni ri kwala ka Xipukwani Philly Jones Machaya a ku FM ya Dzingai Shango Lisi na Ndengwa endla Lipopo Province Vakuri Rotenda, Vicente Nwaila ku hi swin'we ni ri kwala a KZN ka Nkuzani, Nwaili Vicente, Rodney Minyuku ka Ndindani va ku hi swin'we ni va ku hi mingisela ku antswa ni ri kwala ka Ndindani radio yi twala ku antswa eka Ndindani. Mazola Mazolisto a ku hi swin'we ni ri kwala ka Nkuri Sfa Song karona kwa ku 4 minutes to 12, 4 minutes to Chilet ntswalo a Yvonne Masingi a ku hi swin'we ni ri kwala Pretoria kaya ku ri ka Siyandani Engeta Baloyi va ku ma hi swin'we malume hi fihi ni ri kwala Gian Section F Gedani Nhlamulo a ku hi swin'we ni ri kwala ka Muyexe Block 1 emugangeni wa Sasa Kutenga Frankosh Aku on Ligau Muchidi Aku Vamanini Rirote Ya mapfumeri lila wa marungula wa programs manager va mapostile kahle that's why ni kota ku hatla ni mihlayela wona la mama le ka African beat ha makarili ha makota ku fika hi nkarhi ya loko ari mina DJ Kwamza ni ra ikona ni hlanganini na wena hi tindlela ta ku hambana kwala ka nongonoko ni ra ikona switekeni hi moya wa kereke sweswiwani mi ta sala na nongonoko lowu nga ta landzela na themba u ta va ka wo mi bela tinsimu until rajaraja a ya mi teka le ka nongonoko 3-6 eka morning birds tsakisiwi hi timhakanyana tin'wani ta mahungu namuntlha ni nga kuma ku kulukumba wun'wanyani loko u kuma ku dokodele va ku u le ku xaviseni ka swiphatlo kumbe tikota u nga hleketa yini hi yena wena se ku na dokodele van'wani va nge hi vona Dr. Ephraim Mkgwete kusuka la Bagersfort u ngo ve le ku xaviseni ka leswa tikota na swiphatlo leswi ku endlela ku khavhara fista ti-patients kumbe vavabyi lava va faneleke va yendliwa vuhanduri byo karhi ku va va va nga ri na mali swi vona dokodela a swi yimela hi yexaku ni lava ku endla xibindzwani xo endla mali leswaku xi ta hakelela vavabyi lava va pfumalaka ene u le ku swi endleni himpela no a vulavula hi wansati laya wena mikisiri home no saseka n'wansati wun'wanyani ku vikiwa leswaku ri u khutuziwile wena mikisiri home no saseka a kha a vuya Joni na tibeke ta yena i ri na swinambunambu swa le Joni a kumana na vafana va moya va ri va lava fambaka hi polo ya white eka le timhaka ta polo ya white ingaku ti tele ngopfu la giyana ne va ri va n'wi khutuzi hi ndlela leyi wena mikisini wo sasaka a va n'wi lifitini se loko va fika hala ka va mphagani hala
fika va nghena le va fika va ngikombela ku aya nghena muti nun'wana va ku vanhu va muti lo uya va hi kolota mali yo karhi kombela ku uya hi tekela yona vo kombela hina va nge pfumeli hi ku va hi tiva ngopfu ene switori sweswo swi tele ngopfu masiku lawa hi vo tala va biwa nhloko hi ndlela yaleyo siviri loko a chika sesi luya a ya a nghena mutini lowu a nga kombiwa yena vona loko a jika a vuya kuma ku movha wu fambile na mpahla ya yena na tibeke ta yena leti a vuya na tona hi le mijondolo switoritori swa muxaka lowu hi swi twi ngopfu swi humeleli ko tala ngopfu la giyani swi humeleli ko tala ngopfu halaka wa malamulele wa swi vona i timhaka ta soft crime a va lwi na wena mara va ku bala nhlokweni laha va ku ba mabyongo ya wena u twa ingaku vanhu vanene va ku rhuma leswinene kasi va lava ku ta ku tekela swa vona se a hi ti voneleni loko hi karhi hi hlangana na swilo swa muxaka wolowo loko o za u hlangana vanhu vo ka u nga va ku tivi va sungulaka ku rhumarhuma ku hi yele kwihi kwihi u ya hi tekela yini yini swi tivi ku lava ku biwa nhloko emba leswaku vanhu lava yingiselaka GCR va ta va va ri na vutivi hi swilo leswi loro vo tshika va hlangana na swona va ta va na ku ehleketelelela ku lase hi la ku fambisiwa rhongo la ya wena mixerono tsatseka ya wese ni songasonga leswi a ni tirha hi swona ya se nkarhi wu helini a wa ha ni pfumeleli ku ni ya mahlweni kusuka kwala wena mixerono tsatseka mi ta sala kahle na minongonoko leyin'wanyani leyi nga ta va kona kwala ku kondza riyaxa ma swi tiva mundzuku is a beautiful sunday la ka GCR yi sota wa ku saseka swinene laha hi dyondzaka swihi swa ku talatalo kusukela ka timhaka ta swa vukhongeri tidyondzo ha tikuma na tinsimu to tala ha tikuma kwala ka GCR wena mixer wuno saseka ta vukhongeri laha hi tiphinaka ha tona hi ndlela yaliya ya ni vona risimu rin'wana laha ri lava ni lavaka ku milela hi rona se loko ni ka ni ku na ri teka ra endla leswiya swa ku ri rheta-rheta ri ya le ri rheta-rheta ri ya le kambe hayi kona ni ta ri kumela xipanere ri ta za ri vuya forwini laha hi ku netiweke yi le ku chingachingeni ku ri nga kumeki ri hatla ri tshama ku nghenelela na swilo leswi endlaka leswaku ri nga hatli ri tshama risimu leri ri mikiseriwa mino saseka okay mi nga swi tolovela mi swi vona kahle kumbe ku swi twa kahle leswaku i risimu ra Mayanda kusuka le ka Dzikula le ka Zola Bad number 21 va ku ximakwa na makhamba hina DJ Kwamza hi ndlela leyi ni ri bye bye.